0: kale dakika ziri mukaga ze zibula yokuri sawa enyezo kumachago nako lwalero chenda munyaka tonyeze nyafa ma radio sapiencia enkuruza ya magezi nzulo mziki nebi mizanyo jime jacobs jeje nekaba sawa program sagala garami de tukubu zake na tukwagaza bacha balungi munafe wosi nzulo kwanga otuguliriza kaimba kabanafa basenti kizito ss bakaita esala abwe katio tutambo denako tulina banafa ba farmers center achibuye machi indie sagala garami de abajite kamu waka sentu kufida na kusawa bili kutuka kusawa nya ebintu debitambula burungi nyo ndine kama sawa no ekintu akikwasa ganyiza boroja
1: osimi ya makama wange
0: nzimi tedala
1: ndavi tedala ngo cha muse
0: nzomanyi mwe si maundava kufesa
1: nkulaba
0: no manyanti
1: chiba kirungi nyo olutalo ngabwe mwalulwana ne mulugo sababiri
0: aha
1: atenga tewali apa kuse leka nkuba sasinga tebananda gira nakujira mwaweri tebwerere
0: amageza matunoli na manji Okay. Tadi bia kupakuka. Ndani. Omuntu ekikupaka soko
1: mwezi. Ngatabanda kulagira.
0: Kibachi. Wa anze mpulira njagala tukuba omulabe.
1: Njagala tukuba omulabe.
0: Nya
1: gambi.
0: Yeah.
1: Kwa namba tujja kokolera sign sawa yakuba muchi.
0: Mulabe.
1: Akakati.
0: Wewe. Gali maddu.
1: Tekabali
0: ku. Emundu eyo jiraba.
1: Tekabali ku jemu.
0: Mundu hei asoji kuwa atako bote maduga waga kwa kuba kuba
1: wange jeje
0: wange
1: ngatuba wa ka odi ya katambula ngo mkulu yogira na mno musawo omuganda katufu oba AI
0: akantu wako nakawulide nenka malayo nenka dingana
1: nze saka mazeyo nze kasani nakawulide nga kalimu edogo uwe nkoma
0: Jande nyo kawuli.
1: Baye jeje ni bitu byesimalayo.
0: Eh. Hey.
1: Kasaka bakabusego.
0: Obaye byeddogo.
1: Obaye byeddogo nkomawo.
0: Ha kati nze nganza yagalo okumanya, manja ga nyo okumanya.
1: Okamalayo.
0: Na kamazeyo.
1: Kabadde.
0: Na ye bwe kabanga kabadde katufu nga kaliyo. Ni nechi tuche nayo gira wano. Oyo musajji yali yefudde musawo. Mufere.
1: Mufere.
0: Yali mufere. Nga neddobozo muulira. Ebyo babikola.
1: Naye atenze bibi nabisoboka jeje
0: bwe kabanga sika tufu yakakoze na akasasanya anonyezebwe kubanga tosobola kutemerera kigambo
1: egambo ngecho former speaker wa parliament
0: naye atajukira wana wa maulire gakubako gajukira olupapulo lwa kubanga ina waafuruma bwati
1: hawo yali agenze kwebaza byabe byabo wangu anennono
0: tebyali byabo
1: mbo yali mulubirirwe wawe sebyali bya dogo ebyo
0: tayali wa mutula kungo
1: tayali wa mutula kungo
0: Neka kati ono mutula kungo. Nekirala abagambi bokuba nti beyawayo.
1: Anti kakati olaba yawayo bakyamu. Lwacho manyi
0: bajja. Sokoleke abawayo babeki.
1: Anti yali abawaddeyo babatte.
0: Ani abatta?
1: Omusawo omuganda. Naga kati buli gwe nkonako anita. Ta.
0: Kaputi.
1: Museveni. Mama. Mutabaniwe.
0: Bebandu banabe yawayo.
1: Bata ya gala kulaba kumbu.
0: Ne sali.
1: Ne sali.
0: Kalimu sali.
1: Ya gala bala banga bala.
0: Chokabo nawe bali.
1: Chokabo nawe bali. Na atenzo viji ya
0: kwa. Awente gire nanti si katufu.
1: Na ya tende wikali. Nize wente gire nanti katufu. Abamu wa manya wayo machiamu.
0: Atia. Manya
1: luwa. Anti juki lomu kubafo kapusi. Katugwa wayo linyade mfocho kuwayo kapa. Edogo ne ligenda.
0: Ligenda kujanga.
1: Niku wata kapa.
0: Alimu chifana nisha kapa.
1: Cha kapa. Kakati
0: ya
1: nyinga wano bizze watu byogera wano bikola kakati
0: abauliza banaa
1: dogo lyange
2: eyo ye bade sangala ngala bidde nyimirwa ku sembozi esensonga Monday to Friday
1: Hello owanga mutiabule kati wengyogera lampise ku round about ne police ya kibyenji isiza kati ndiana mu bitala bya machi ndiye ku barracks waguru onengera obatondaba obambuze
3: naye nawe nakugambye mita azibisatu nga wakava mu round ekibuye ngo yambuke machi ndiye hakati kola bwoti chuka kirira mpola mpola boisa ku shero katono nyo ekizimbo ogenda kubokira bawo kinene kiri konti pharmacy center
2: iye kitufu nyo a one stop shopping center yokka edina buli kalonda w'ebyobulimi n'obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nyo tusomesera tutendeka abalimi okwetoloola eggwanga lyonna tulambula faamu juu netukuwa buwabusi okugeza tupima obujimu bw'ettaka lyo netukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu okula ebintu ebiri original okuva mazi sente ekibuye kuba ku noti 781-362-5288 okumanya ebisingawo Baka, obomwezi guno gwa mama bikira Maria. Gabo kutusibwa kwenda Miryango High School kulama.
4: Abooluganda abali eyo mwenna. Hate nsanyuka okubeera nammwe olwaleero nga twebulira ku bulungi bwa nnyaffe Maria atagwa matenda. Olwaleero katwebulire ku sapuli esomwa lwa bonna si ku lwa muntu omuyeka. Eno ye Sara egatta amaloboozi. Gekerezia na goluse lw'abantu bonna era bw'oba otunuulidde sapule eyo engeri gye yakolwamu eringa lujegere oluyunga empeke emu ku ndala kino kyoleka ebigambo bya Yesu mu sala gy'asoma bw'agamba nti kitange bayambe babeere kimu ng'aze naawe bwe tuli ekimu bw'osoma essaala mirembe Maria Wesanga nti ne bw'oba bw'omu essaala eyo bw'ojanjula mu bungi Maria omutuukirivu otusabire ffe abaddukira gy'oli wabula togamba nti nsabira nze addukira gy'oli bikira Maria atukubiriza mu ssaala eno bulijjo okujjukira bannaffe n'ekereziya yonna okutwalira awamu
2: Baka, obomwezi guno gwa mama bikira Maria. Ngabo kutusibwa kwenda Miryango High School kulama. Essomero lye kyasa kino, olw'ensomesa yaajo, enfayo y'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi, kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka, wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa, games and sports babifaako nnyo. Ate nga ne school fees zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tusangika kuwandisa kugenda mu maaso aveji njobe Kampala vira museta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 9 5 7 2 6 oba ku noti 7 8 7 9 4 2 twesoze sawi ndala time check Esawa ziwezi nya, ezi okumatia, time check kutusibu wako. Bera msigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku, atengo sabulo kujayaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, niga stemu mkaga town star, mkaga hash, orondeko investor, oboko zese MTN momo app. Tenda mnyaka tu.

0: kai seka princess Amira kana kawala bweka tyo katusiza kudachika zizo abiri musambu esise kusawa etnye agambi agenda mubagalira naba muzala agenda bewunyisa ngo mwana amwagala okusinga ba muzala bibayo waliyo omuntu okwagala noga katonda mwange kiki kino kugabya okwagala nabi kusobeza noga Yesu uno omuntu mukole ntya njogedde bube ziri abiri musanvu ezise kusawa enya program David Ramu atenga bateka mesimbi wa Sendary Bank n'olwensonga eyo beera nga wegata ku Sendary Bank obulamu butambule bulungi abaase nomama tugenda gyagala tugibaagazise oba mwagala oba temwagala ebyajjo bwe bityo ebyala bise ekikopo bwe kityo bekyala hii bannange nalabye omukwano olaba ate tatukoga nti banaye abawagizi be Uganda nga mwagadde omupiira banaye aseno nga mugyagadde ne nga bwe bityo omulungi ayagalika waliwo anyiza onyigira bwereere aseno bwekyo bwe yakoze tulinza Saturday nyabula tubakese uwi bambi kale bambi noddawo n'osaasira bamama gundi obwekitebi naba mufaanana naye nga bibangayo naye zo edakiika zezo 28 zise ku ssaawa 4 era buterevu awo tuba tugenda mu beauty tip njagala kugamba ntya mwebale kwekolako abakyala mulabika bulungi kwa muli munatulira omwana w'abandi ngaalinga ekyokulya nga yena yena yesinze ng'olabise bulungi webale nyo webalire dekyekikola omukazi era mwabawasaza I'm very beautiful naturally beautiful naye nze beauty sigi enhancing olimba era nze njagala kunene era nzesereba naye nakyo wakamulya naye nakino njagala nkigambe nakino njagala nkigambe nti kati makeup wongo maze omuapplying emisana lyonna akoze amaze okuyisa w'obadde oyagala okuyita kati bw'otuuka ng'okwebaka teweebakanga na makeup manyi oyinza okuba ku myewo gy'okuyinza yonna yonna okooye naye bw'odda eka makeup oyo munaabeko olususu oluwaakadde okussa muzimanyi layers zetwaplayinga ku nsusu nnotekako esooka nnotekako eyokubiri nnotekako eyokusatu nnotekako eyokuna ekintu nekinywera bwe kiti ng'oli ne bwakalakata tovaako makeup kakati ebyo byonna nga bimaze okuyamba emisana lyonna oba akawungeezi gy'obadde ogenda ku date na biki oba kadina kati bw'ovaayo naabako makeup tosulanga na makeup ku lususu ate munaaba okakase nti otukudde abasinga tugenda ne tukwata sabbuuni n'omaliriza nedda twala obudde ng'onaaba makeup oyagweko ekira muli mubenda bakwata zitawel ne bakuuta face ani yagamba titawel enaaba maaso tokulubula lususu olwo omukwano terulima funa sabbuuni mu ngalo zo gisa mu maaso naaba olususu toyongerako manya leeta akangwe abamwagala kuleeta zibrush mukuute kuba wataddeko makeup nedda gwe ky'oba okola mala ebbanga eriwera ng'onaaba ate mpolampola tokuuta lususu ng'akuuta kiki toliiko bigirigimbanga kyennyanja nti byonaaba binaalemerako funa sabbuuni wo omutuufu naagaa nti omuntu yandibadde anaaba sabbuuni saayoza kubanga sabbuuni ayoza yakolebwa kujjamu bukyafu era waamaanyiko ku lususu luno olw'omu maaso ajja ddukalabula kasabbuuni kaffe akalungi kona koonaaba kakwate onaabe omulundi ogusooka naaba omulundi ogwokubiri naaba omulundi ogwokusatu ono ogenda okuzaako omulundi ogwokuna sabbuuni maama makeup aba yakula atya abatagwako ajja kuba aweddeko kozesa ngalo zo sabbuuni waanaaba n'amazzi tokuuta lususu olwo kulumalako mirembe zino dakiika 29 ezibulayo kwera essaawa 5 program ndabirwamu butereva awo tuba tugenda mu ki tuba tugenda muze ono naŋŋambye atya ono si Yonasaani mbuye ng'omupiira bwagwagala weebale gwaga naye Yonasaani kyekiraga nti omupiira ogwagala twabadde wano twaselebureti nzeffe twalidde ente naye nga twanyumiddwa ekintu nga twanyumiddwa ekintu nina be nalabye baakoze emmisa baasomye emmisa nga beebaza Katonda olwa Arsenal emyaka 22 kibadde kinene mutuufu kyadde kyetaagisa okwebaza Katonda mu mbeera eyo negeteeko kadde ka muze ku 0553 8 7 8 4 9 4 3 WhatsApp ku 0553 8 7 8 4 3 hello Wanje. Mulungi sebo wasizo tia sebo. Nkuulida.
1: Kukunanga.
0: Yesu sobo vyo muulida na yegu.
1: Ate aseno jirabe.
0: Nchila.
1: Ya chukide kurunaku. Uraba. Urebi miyoku.
0: Pentikoti.
1: Pentikoti.
0: Oh. Redi na yaka.
1: Abakazi wabagambye ko mulimu abalina obususu omulimira ebya ebya kivunvu. Tokubyenya.
0: Tokubyenya mwani sentije.
1: Balina olususu nga lulinga ebya ebya kivunvu nga lukakanya balina dukuta na jangwe. Omuze.
0: Yes, abo.
1: Abakunda ku kikolo tubadde ngana nnyo naye bannaku. Mbenga emmere mugigabula abantu. Ate mu mmalo gabula emmere. Temukayanira bimmere bibiri mu ebisi. Nga nabyo mu bikola mu omulimu.
0: Ebyembisa nti babitunda.
1: Kati babirekere bannyini mikolo. Bwe babikayanira esuwaye ne bamangaze abazikayanira. Ne basala obupi nga bulinga ennyaanya ey'ebibiri.
0: Okitegeera.
1: Gwennyama. Ate ne kikale bagitwala. Tebasobola kugamba zemananga akakusaako mewo ate nga tosobola kudda. Ne babawa obumere balinga abagamba.
0: Basigako busiige. Ne yansiza sebo na wevera bulungi kuluza ya magezi ensula yomziki nebiye mizanyo katano nyo kumamise pija chagambi omutu nga inolu sunga lukaruwa kati gende ile vizigo vyo lusiga olumu tusige vizige vijo tukakanya zensusu kwa ensusu petezifana gana buhuli na chizigo techikole dechile kei chusa kuchizigo ufune chilala ne sabuni guona haba chikulu banaye sabuni ya jetu tukakanya zensusu dukala haka ya mburu wango uwebi ya hibi ya chivuvu ya chivuvu mwonga chinene yolo
2: mama
0: uyesebo mzee yesebo nasuza bulungi wa suzoti ya baba baba
2: unumani jawa pike adia mburu wana nami jawa baba baba
0: yesebo
2: yani nisinzi diyo ni naka mburu wache nani mtuba febi kukula kuchakalo
0: yesebo
2: adi omuindi niwela kutumi de
0: aliatia
2: ene waka yimba kufana na wanewo kini gapu jaka mpaka hao
0: kale sebo
2: Mama, umuzeti nakowa, harasajia. Chuka nolika mchala u waka. Nenu usango mkazi u kukuu. Nenu mduwari etatu. Jine mkazi utasua mua sendu wa mduwari etatu. Yangu, atinu mkazi mbali eri, umkamanyo ya mbali eri, umkazi wanga ya mbala bubi. Chuka nukuzi nisipositibu, ambali umkazi u mkazi. Mama, umuzeti nakukuu ila dala. Afuja bega hindi, abakazi u waka. Mubalinga abantu abakozi musime mwe echesa kume echebili
0: batuwa
2: kusente
0: batuwa
2: kusente lili
0: nesunga neyansisa mbera bulonji nkuruza ya magezela mumazima pinto ibe bibi mbosaba sante za mbili ne baku wesatu muna saba kumina muna ano babili wabasatu nyenda kusuma mfili entwala asatu atene bagamuwa Nenga gwebo sabu mungu mututa swala, akuwaza penso. Sika ati penso mviri mbi, kuwa nangeze nina mwesawena. Na ye, sincere, olumu muleta abantu emitima emichamwe. Abami, baba lera ina point. Mutuleta emitima emichamwe. Kaya, nze gwala vye okupata bwati. Kwe ganzenzi towa this. Erodi ya gena naganti, nzenzi towa bwenti. Ye wala va. Ngatama liyoba naba mulaba angazi towa. Kutomba nya. Mchala babera wonga kumye mirembe jewu. Nenga wali yaba mulaba mwochi. Hey, musa agamwe. Wamma. Wanji.
2: Nzi nchitege donkute.
0: Yesem.
2: Ya, nzi manyaba uliriza wa mpulira. Bayo mbeyo wango vile simba gamba zike ya baji. Mwendi. Kuru kwa musana. Zike liwaka kwa chikome. Kuna musana kwa kana. Ye baba ye bali. Ela njagala nzonga yo jaji singu. Aba sajia bachika atu yuze bachipegele. Nki kwa atuwebi lijimuwe. Kato mtuwa lumuwe, kato mbubuziza zikoze.
0: Zigenda kulati.
2: Oja kukadi woi na akulina. Kati avalababa, kika ulikasera, avalababa, mbawa. Baina chivafune wangi, chivafababa ilanga ulikasera.
0: Baba kwe tanira.
2: Baba. Genda masongo kati zize nsonge yozezi.
0: Yeyanzi za, bera blunji. Nezika chikonye, mwabami ya batatu kwa kusente. Mufana na sitani. Mbavonye. Oda, agambe lida ntuli wano, mama. Ndo waza agambe naiga omufumbi woku mikolo mkisenyi T. tuuliriza kale mkwano mwe bali kubera yonga muuliriza nkuluze ya magezi hello wanje
3: hello
0: nonsense
3: hello
0: hello
3: yeah.
0: Nkuulira Ivani genda maso
3: ana esenye omanye mulo kamwedi batumbude sapness eno kwela
0: po bebale bagambe nja atambulako
3: awala tebakoze bano
0: bakoze batya
3: ari na nabigiza tapisa
0: tebagala chusa
3: tebachusa karibu kuno chusa karibu na
0: abana abana baleke baulize bibanyumira
3: andi kahadi mbati mbaka mati yegena kwa feedback yetu uchara ya matu
0: kati chize kastaba chize
3: ocho mani ane chuzo kana wana base no
0: anange
3: akaba gabe chikichwele maulileza
0: mbuli chirunji chiri kubwa anabo
3: mbuli
0: bia mbangandile bakwata musawo za wibabeko chivanywa
3: hahaha ya wakati tupakila teke kaya haka baga
0: yes evo
3: nakumi itinga hili ya wana base no
0: kani banaye bampite ndiyo kwa ilebo bampite
3: abale wana wali kumite abale kumite abale kumite wa sigeti
0: mbatake era
3: aha kakati awasajwa omwami yena yena yena bobe rango ina katukuko ina watu kawomu chana
0: wei wena
3: wana mwini jene chumaji mtuma matara wata sima
0: isho chitufu
3: nwomu waka sendeko
0: na amida na
3: kukwe mimi no wala kimikido nga zile wa zike na zike amuwa
0: na ya mwongira teba sima chitufu ngele wali ya bami ya wata sima
3: aya
0: ne yanzisi
3: ayenga wachara baba ina kuwema
0: na wei akato
3: noko nako yungo mami
0: wei
3: wei mchara
0: wei
3: ezeko nake mba nina katini tini
0: nubawa
3: mba na yungo na wachara wali extensive wala wane kuwe chetano chango gena kuhusi kerera
0: atari wetano mleke tsiklasio nonyo uwe wetano
3: even no
0: chivata mwe wanika bera bulunja even nkuluza ya bagezi no it's a matter of kwe pimira baganda baga mba chota amire cheche pikira chifana kwa wetitio hey we umuleko we pimire echiva tawami oba chichina ya basaji ya temwe pimira echo chisibucha mwechinene otunu ulire chinyanji anga chinene nyonyonyo no chete kako chimire katiwa kuhunzi kanga usiga doli mkala tena wanji
4: mama paya
0: yes evo haa nire nyari mpitaba manyinyo
4: mkataro na diabombo
0: nisa nyusokuli za sewa
4: nange wente nyawo
0: iya sewa
4: uli utia
0: ndi mulu unji
4: mwema loku wangule kukopo
0: ay shi fetu tei
4: mati isi
0: za wa tulimunsi ya ferinda ndo Saturday ono tulira
4: Saturday
0: mtosho kako bigambo vinja ato
4: kari anaye Lydia
0: iya sewa
4: mwema loku gambira kuzana wada yoku
0: mafuna
4: Aba na abada yoku mtume donze guweguwa guwele umuze guange bali mehentika zewe kula kula kati yesterday waliwa umuzade yanku wakuzo mwana woku muza yoku tonero omaningo mwana yaba dene tsimu
0: haa leba na ene kuata ku
4: mwana mwala
0: my god
4: katiko natu soku sumero sumero litu kajuzo natu gao nanguza anti wanu baba wakirizu tsimu nanga esesatu kirizu tsimu Tukize simu na yeye aise wabu yisi tebamu aziza na kumaza
0: na isa we simu ye
4: samuna kide yao baita sana kutaniri yao imatu zao
0: anti ebeso mirubote vate gedege mazima
4: uva
0: yes tebate gede kuba tebamu chekinze
4: na ya abana vete kwa abana uzawa wagenzo kusoma wagende kusomeru
0: matumei sete tena umezeka yes
4: na ya zaruwa lukueza mama ange beti mkisama agala nyone mchala wange
0: kabisa
4: hele ni nabili ye
0: hele nabiri kale dia neyanza neyanza kebera bulonje kuluza ya magazi naya magazi naba sande tuwebele nemu kebera umana wonga agendo umana banae nisa nina chesitegera umana agenda atia nesimu nga woli nisa tinebobo agenda nisa kuba search nisa nina mfubu kaa komeri muwava nsinga neza mkuba search yese sao zonaso kazi kebera kuba agenda atia nesimu my goodness simanyi wababa naba mwemu batia na ye muba kebere kuba biswaza nyo ngo mwana atuka kusomero bandange numbali bakebere omwana bazadde bandange eh bagendo kebere abati mu mukesi bali abaya zabaya zabaya za buno obuntu bwa mwabazadde bemwagala ngalo kite buyita om box ne buyike eri eh omusadde natunulangazi ayi no mwana naseka seka Anna, zain buka nengu guambulako. Mama nyabo.
5: Jacob boneka basa mwe bali kuweza kansala mwa.
0: Sawa zenu.
5: Lilian mwe bali kuweza no kansala mwa ina jemba. Mulongo kulida mukirombe. Namulabye ko ku weekend nasanyuka nyo Lilian bambi na gambo baka wo. Bona womuweleza butuuka era nakwebaza okuweleza obulungi.
0: Amina.
5: Era mbatye kakiri mubuuziza ko kakati Lilian lero muze gwenze nagwo. Njagala okwogera kuba na abantu abapangisa. Naddala oli apangisize suuti agenderedde ku mikolo okimanyi suuti opangisiza mpangise naye n'ogifuula nga agiguze esuuti n'ogikwata bubi esuuti y'abandi eri mu mitwalo asatu gwe ogipangisiza wa mitwalo kkumi naye n'ogizza nga mutuufu oli tasobola nagitunda wadde emitwalo ena bantu mmwe mukola bubi nnyo kuba oyo oba ozanyira mu bizinensi ya muntu ono kansala Muwaye Najjemba
0: webale nnyo Muwaye Najjemba beera bulungi Esengu ye muzizeyo, tisi mazizo. Nakadupa nisero kaya naluamba de kusata de kumbaga, atene kusande njadu gendela mchachi, atene kumadne sokendu gendela mulikumulimu, gwenava yondi okendu zeyo. Siru uo, wale mugulezi, tukiriza nse mpangisa gomesi. Heranzi kiriza ntisi zange. Hei, zayengu ye zabano, luacho zono ona. Ha, naitamu tutama, onagambi ye good morning mom, omze, abakazi abalowooza nti bo. They made it in life. Ha! Nolenge sabuli omu mukwano. Ebibi mbabika. Nse Brenda, Eganda. Mbagambie kuwabula batu gambire. Ah, wali ya wana balo zanti enseno ya. Mama. Ngabereri. He, no, ha. Bali nukubwana buno babako zeseka. Omanyo wano buno manyo. Otunulido omukazi ngakana kawa naka lenge zanga lenge zembwa. Gwena gundi, ya mwakula muti. Iba nesungati wavamu chalo kana gwe. Nuka mbabange. Agenda kunyo nyola jeya bebali yaba verye eri masaka wansedi wechiwanga la wansedi pin masaka nga watuka ne wabu wanyiga na inga aliawo alengeza lengezono nisabana yu mkagundi ya sovira waba yu mkazi ya kule mna mkazi atefa kubana kazi mwe sanga nalimsa janani bakubie unagambie ndoza Christmas ya seno ya wende gu na ya mama ni umu ina miti mbibi Na ete ya wende. Onaka. Wasasati mwenye na ze liri. Mpere za masavu nyo mze. Abazade. Kula zewa. Mze te gumbuzeko. Abazade. Abefa koboka. Nadala omwami no mchala. Abambala nebanyuma. Na yaba na babwe. Atenga bali mumizina. Panage mwendeko. Agambia radio saya pieza fans club bagala nyo. Yuba mise salongo. Ben wali kwa Ave Maria. Nzene chechintu nche unya. Sango wazade. Ato diri mbachala. Nga yenamu mio faringe rienfu. Na yenga abana.
6: Nze magi nampe on. Kula msiza ako madam Lilian.
0: Kula msiza dia.
6: We wale kutuweleza mkwano.
0: Kuliriza.
6: Zomu zo gwange. Ye mtu weye fulo muna dini. Na wakula ganti tavamo chachi.
0: Nengo mtima.
6: Na yenga ya singu kole vikolo vero. Evi vi kubane.
0: We wale nyo. Mzalamona bombe unya. Na wagamba kati mchachi ono nachi. Atenga na ibaibe chogira nti. Okukirizo kutali kubikuluwa. Kuba kufu. Baina ndo za tumaindingenga nye bikola biafi. Nga tona weleza sala nkambwe. Nga tona yogeda binji mukama mbubu za bibu uzonga. Bwa ya gala habikudemu. Soko chekinge neisayo.

0: Ake kwa kenyini wakaita dembe la ziri nyai zule kwele sawa etano. Program David Ramu. Mwetu lio luna kwa uwale ero tuwe digidi za tetuli na buzibu. Hey! Hey! Kale, bitelevo. Luna kwa uwale ero speaker agenda kubanga anonewa. Eranga wetogerera ekibiina kya NRM kyamaze okubanga kituula oluvannyuma lw'omukyala Anita Annette Among okubanga agombemwamu obwala ku kigambibwa okuba nti waliwo ebitatambula bulungi bwe kyatuka ku nsimbi y'omuwi w'omusolo nga Anita Rosarizi gy'oyagala okuvuga wano n'omwana w'omukulembeze tagijiranga gw'ogijjawa Nei yedakao, nei yedakao. Ama kaba kakuba sachi kumacha mtuntu na uleguru. Harame mchala abadena ama kamanji. Ya inage Naguru, ya inage Kenya, ya inage Jindi. Kali, chuna chichi, of course akasante wukawa au. Okola vikunyumira. Na ye, bwati unaberanga, bag ambient. Anita Annette Among. Jacob Bali. Era, beri chio edusu. Tuwasoka kubu udemi ambu. Tritsinga zitambula. Lava nono. Mbuwa mama niyo. Temufayo. Kastatu wageze mu Champions League. Kati mama Ricky ufachi. Zato nsija kumulamwa. Mama necha wagambebe mchala Anita Annette Among. Nanga Anita Annette Among ungo chabuli disi wako. Oloko na speaker luvem. Tasuka kuli da wanonga karanda visa wo. Anita tutunuli denyo. O both o both. Ere mwate unaku rajo o mkulu. Honorable, or both, or both. Yalwandi duako edusu, echivina cha NRM, aberenga, ye aja, okwe simba woku wa speaker wa parliament. Natetali mwenye, mpazi nga na igabu yizine, abande, atambula mungeri entufu boli yao. Ate, mnange che unyisa, ate ya miukori ya mchamu. Ate mnange, echivina cha zamu, echimu mwenda ke edusu. Honorable Thomas Taiwa. Singa anti Taiwa inobuzibu, no. Kale wakuba yali amyuka yali omukyamu. Nama yomu ntoso omumyuka. Nomuga chino nganda bachichamu. Nenga ye wampaka. Nama na ye wano nganda wogenze wala. E mbato kajogule jakule terobuzibu. Nwachite wefu gasante zidiye mpola mpola. Kale inga tawega la kuuliriza. Na ye wato omukulu Thomas Taiwa. Na ye kubwa deputy wa speaker. Ya wandidua kwa edusu. Bwato. Na ye asubiro kubanga. Akubwa kaa kaluru. Iba na ituwa agaliza binu njivyelele. Aina namba ya oboth oboth ibanange. Njinonya. Siru ansonga ndala ya nata mumpanda kuigambo mkamwa. E namba ya oboth oboth njinonya. Njagala muyo za yoza. Just that. Muyo za yoza ntimunange kulika. Kuba. Chibira kuwanda kedusu. Siri yangu. Katibu embanga ni nanyo oboth oboth. Nga muyo za yoza zisa. Tamula wanga chiba chikola ama kuru. Hey, bina byansi.
1: Mukiseera kino ekyebijja guzubye ennaku enkulu. Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu. Ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka. Wabula weeyambisa ba agent akanana basasaanidde eggwanga lyonna. Era nga bakuli kumpya okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu ye ey'omungalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu. Weewola okutambula n'ensimbi enkalu. Gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Debona mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwaba kw'ekyo kyonna ky'oba weekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8855 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku milioni 10 za Uganda.
2: Baka obomwezi guno gwa mama bikira Maria gabo kutusibwa ko na miryango high school kulama
3: abooluganda abali eyo mwenna hate nsanyuka okubeera namwe olwaleero nga twebulira ku bulungi bwa nyaffe Maria atagwa matenda olwaleero katwebulire kusapuli esomwa lwabonna siku lwa muntu omuyeka eno ye sala egatta amaloboozi g'ekereziya n'ag'oluse lw'abantu bonna era bw'oba otunuulidde sapuli eyo engeri gye yakolwamu eringa lujegere Uliyunga empeke emu kundala. Kino kyoleka ebigambo bya Yesu. Musala jasuma bwagamba nti, Kitange, bayambe babere kimu. Ngaze nawe butuli ekimu. Bw'osoma essaala Mirembe Maria, wesanga nti, ne bw'oba bw'omu, essaala eyo bujanjula mu bungi. Maria omutuukirivu otusabire fe abaddukira gy'oli. Wabula togamba nti nsabira nze addukira gy'oli. Bikira Maria atukubiriza mu ssaala eno bulijjo. Okujjukira bannaffe n'ekereziya yonna okutwalira awamu.
2: Baka obomwezi guno gwa mama Bikira Maria ngabo kutusibwa ku na miryango high school gulama esomere lye kya sachino olwensomesa yaajo enfayo yabasomesa enkwata yabane nunje bayabo okusoma obulungi kubanga lye somere lisomesa esomese y'omutindo mu Uganda terikoma mu kusomesa bya mukibina byokka wabula n'ebyo mikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifako nnyo atenga ne school fees zeze zisoboka eri omuzadde litwala amasomo ga arts ne science lyani lizaba nabo buwala nabo obulenzi environment yesomere Otisangika sangika kwewandisa kugenda mu maaso ave jinjobe Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti emu 6957 26 oba ku noti 7872 79 742. Twesoze sawa endala time check Esawa siwe sitano Esu kumaja Time check kutusu wako Beda msiga nsimbi wo Ne MTN momo Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabali dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kachisera chona wo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemo mkaga tan star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app Ndabiwamu Kamira Ensonga nga yennyini kukwatako
4: Abakulu ba polisi Abamu tebagala balaga kyakola Obalaga ekyokola ate bakuwa bukubizi
2: Ndabiwamu
5: Akasente ko tukagala gwe mukyala otomuwa ku ssente
2: Eno ye show Kamira Ndabiwamu

0: mkuruze ya magensi heslo yu mziki nebye mizanyo ba Mr. Harriet Sanyu akayimba ke bakaita chatutonde raku da chikabini mumuenda ezisa kusawa entano uwebale kubera yunga uuliriza uwebale kwe kumira kukuruze ya magensi heslo yu mziki nebye mizanyo chenda mnyaka tonyeze nyafama Radio Sapiens ya Mami Kisitu. Good morning, hope you're fine. Waluwana kuzate, waluwana kuwa dance kwa mamu, chene nemi okutegere rinya. Anti gana masimu gamwe gaba lupa wano. Halo, uluo jino, nyoka, vani ono, vani ono. Medad isalamba. Okay, kale, Medad nawe kaswile mkwano. Ndo uzo olivu nji. Yetu gambye no. Mundo uza Christmas ya vasa na ya webe gulo. Medad inga mlevye no obulumi. Obulumi obulingo obu. Kuna chike, zanzi kwa nededala makumi asatu. Aga isa kusawa. Etano. Oba gamba, tisiko nededala tano. Nechitundu.
1: Chichoro woza. Ensonga yeri kimunda bilwamu.
0: Chichi, chicholo woza. Munda bilwamu. Kuda chikezo. Echinko vizaka hii mbaku. Mbadene ensonga. Kubanga, binji ya bitu tagalako. Ninamu lama gwenda leta wano ndo zaari last Monday. Nensubiza anti nja guza. Na ye, biyabao ni bibao. Nituba titetua sa ulakudamu kudiscussinga chintu chino. Nenga anja chitereka, anja chiza kumande. Kubanga, wali wobulumi. Abachala bali nobulumi obutagambika. Bwenda kona yi kunsonga yu kubanti, tusula na muabami ya waka. Na ye, bantu mwene mubanga, mukukuta nebya mwe. Tubera na mwawaka, gwe mwami wange, gwe wampasa. Ebi kufako sibimanyi, ebi wandiko vya sibimanyi. Bulichimu, ndi stranger mumakawa gange. Kupapa tubera maka fembi, chupa chitegeza ni mchala, wali mwami wange. Tuwani badebi ya nebi fawaka wana tuvitegena. Na inga mumakawa gange, ndi stranger, ndi mugenyi, nisa sibimanyi ebiri wo. Goma nyi plotize wagule jindi, goma nyi bizimbe wagule jindi. Nchimutu kane kwa extent ya abami, kukuta nebi intubi ya mwe. Nezalo omwana mwagala nya abana na dalala obuwala omwana yosenga weze miaka 16 17 18 dadi yotandiko kukutana omwana oyo ngatenze muzala atolo kuba baba kirilizamu cho mugamba chakula no mugaye mama woto mugambanga ekizimbe kyo kituita ko kiraba chanke olumu mubatuma na yabana baba tune banonya rent gende wo mupangisa namba gundi ya ku rent akana kanone kama nyanyo. Ebi fakugwe okusinga nze. Sinti tukwa tibu wabu jabana bafe. Neda. Nemba neunya. Nti. Gwe utuki. Obala kumanze siba wachikacho. Kuma definitely nze sawa kufumbira waka sinta. Kati nkufumbi duoli wandiga. Okukutana wa mwana. Ngaba zade. Chituluma mwono. Musajia watibu wampisiza. Nina gwe manyi waba inajalaga. Mwana ya manya. Mama tamanya. Omwana ya manya nti dadi ya genze. Kati ya genze chaina kusula. Aja kumalaye banga bweliti. Na sente ziko za sebo ye waka. Ngomwana isebo ya atuwa. Katiba tuwa discussing ebyo. Abachala ni mga anti. Banji mwita mumbere yereba nyigiriza. Na ye mbana akava kumuzindalo kuno. Sima njima simu gene funda gibuge kana mungi. Ngabami baga amba abachala bali imba. Fete tuwa ndi kozecho na yeba tusindi ikiriza. Nchakala kubuza abachala. Lero. Abachala chichimu sindikiriza abami okola bye batandikoze. Nti abami bandi agadde nyokera kumacha. Nganze mchala olidian. Nganze ntereke byapa byonna. Okuva ku plot je wagule jinja okutuuka ku eriye Masaka. Nganze njirinda. Gile byonna nze mbirina. Mbu abami bandi agadde nyo na yabachala tulemeseza abami. Omusajja abera nawe nakutunulira. Nawuliranga you don't qualify. Olwensonga nyinji abami zeba wa. Abachala lwachi musindikiriza abami. Atebo mmala ulokuwa mwamino obuziga abamwe bwe kidogo. Mwenye abachala baka abamu. Adoli. Kareza msajja. Msajja. You know. Nemu blaming abasajja. Nenga gwa cause. Yabi novyona. Lwachi mwenyigiriza abasajja. Abami muja tubu ulira. Biche biba sindika. Abachala abano kubanti muba jako obuvuna anizivuwa. Obu obwe sige. Nemuba anga muba. You no longer trust the wives you have. Temucha abaina mugwe sige na akamu. Oje kunega tako kumusavu tano tano ana. Chinana musatu, msavu musatu. Nezero msavu muna ananya ana mumuenda. Ana musatu, zero, bili. Ndawa aliku simu wanju.
2: What's that, Tanya?
0: Nasuza bulonji mkwano.
2: Nchasobola kulaga mukazi bya property zange.
0: Lwaki?
2: Abakazi. Abaganda baalogera nti mugonda majja. Era bwe kiri.
0: Bwe tunywera tufuuka tabu.
2: Allahu Akbar.
0: Kuba tuba jana okuluma ne tuluma.
2: Ono mwanyoko.
0: Wani oni yuno. Anti nina banje.
2: Mbwanzo.
0: Mbwanzongo. Neyanze zanja kuno onyako. Kitufu. Tugonda majia.
2: Programu. Mani nazo. Programu.
0: Nchia jiriko nyo. Ero weda kwa uzizo nziraba na ye. Nchia inachembaliriza.
2: Why don't you come to talk to me?
0: Nchia kukubira. Nesiga.
2: Neyanze zanja. Na ye.
0: Yesebo.
2: Ndako ogera ko nawe ngo avude ku tewo ko ndipinga ko twogere ko nawe ngo avude ku tewo
0: kale sebo
2: ndatonda bako kukola chetwa yobode ko nawe
0: it's okay
2: me yanzu
0: kale nange
2: oina kayimba ko kubiye
0: kayimba ki
2: akari etsanje banange mpulira ha
0: Sasula, vera bulungi gwe. Nkuluze ya magesa sula ya muziki debi ya mizanya. Biri mutano, sula kwele sawa omkaga. Program debiru wa mu. Abachala, oyo mwami agambye mugonda majja. Bachala mwe muvaje muvudde nga muliba lungi. Nga muliba govu mulinga amemfu. Yiko vera mumakano zalo omwana omubabiri basatu. Mufuke ngolo. Yove ngolo ifana neja. Mufuka tabu. Mujja muli busota butobwe mutuuka maka mufukaga sota ganaga nena agaboja buli mukazi sajja lwaba akoche agamba no hey nomulaga ncho jamu boja nagambo waji ono kabojera bera wo nakuleka eh nakusa ku pending ngoli awakole bibyeta kunyeze kubanga oyina che walaga abami abambagamba abasajja abakazi mweyagaliza mweka Nchia haba kazi vee ya galiza. Nchia wena nomu kazi nga buli chirunja ya gala chive chiche ye kabwati. Olu muna mtunuli anoga. One ye ya galiza ye ka. Nse sija mmoso wala. Oli ya liya mpe kizampo na nga antidia ni. Omanyinti na fabami. Nga zani nakira kumachana nzimbe nyumba. Nange ni nabu oluganda ruange. Ne omanyinti haba kazi haba mbatule mesana ave nganda za fawaka. No ya gala ukuleta kanyoko. Nagamba togezo. Noyagala okuleta muganda wo ave wanonga agenda okusoma nagatogeza. Noyagala okuleta okukwata ko sente kubalo baddo kyamwagala byonno bimulaga nomulaga sente bweziyingira nomugamba naye nokubulire nti muganda wange agenda kola senior 6 naye omwaka guno gukalubyemu njagala guno omwaka nzemba muwerera ogenda okudayika ngo mukazi asinge nyumba munene what yewase sente ozonona tata gundi sente ozonona Kati abasajja batandika okuwuliranga otandise okufuuka omuzibu. Nagambe wanyi waawo tojja kumanya biddako. Hello.
3: Wanji
0: se.
3: Nzeje kyangu bakusala mu mikwano gyange.
0: Wanji?
3: Ejinga kyangu bakusala mu mikwano gyange. Walo tawiranga ne kyali wafaa nga tanaba kuwasa mukazi. Naye kyali wafaa kasera basi mukazi.
0: Bintu ne bitabo.
3: Bina byatusanga naye. Mama nyabo. Omukazi rumu yambuka bwati ndayagala ndayagala kujja moti ya TV. Kaja naambuka na into the one sibwa ati naambuka bwati. Najja remote kali wange na uyanga nensonyi zimukuta.
0: Imagine.
3: Kala watala abam baby kiza nayo buyisa bwabwe ubumu. Ati buyisa obale message ya message ya nsonga bachoge na kwesanga. Awa kaimba pa lukaza kera hii mba sumayanti Aino mtu webari. Wama kaimba geji ya kaimba mwako. Aino mtu webari. Osaka wa sajia hati singanga mayinaba kate. Bari naenda kumukazi wakato chimbanyi. Nungu yongela kufinya mwana atisa zombi. Nenda kumanyi wacho msaji wana ino mkazi webari. Wecha ama. Zokati. Awachara.
0: Bete.
3: Nasinga mwedeko. Noko wale ngambu. Umusaji wa wako vide. Jamanti nenda kula kapoti karibu. Oda kukundere ubando uwane. Uwane kumusaji wa wagendo mbula poroti. Kuta manya tindakati na uwa agarafu mbili yu yorina. You know.
0: Neyasiza. Bera ulonji nkuluza ya magezi. Haba chala musi ndikiriza wa mio kubatiteba chava wulida. Mwina okwe ya galiza mweka. Obache baito omururu. Mwina omuru guve. Bulichija. Aba mute mwagala yadde banyezala ba mwebabagulide akagoye. Olugoye. Mia lugoye. Omusajja solo kujana gaha. Santa zimbuze Christmas time. Zibuze no zibuze. Zibuze zibuze zibuze. Nadana akagoye. Kami twalo kumi. Ngulide mama olugoye. Mama. Mama chatu fako. Alogo za nyina. Kati omusajja naganti. Ono wabe adedenga tayagala mama mugulide lugoye. Bwena mugulide chizimbe chenzimba. Wanaachi omukazi ono like ana abewa fali bakirizo kulya kasenda akava mu kizimbe ekyo senga mbavuddewo olumye ensonga lwaki weekanga nga basajja bano bakukuta nti bakyala mmwe muleeta obuzibu mmwe mubasindikiriza mu mbeera eyo abalala bagamba muli bankwe nti wano tewakyali mukyala gwe weesiga kikumi ku kinne waakyo mulina obugurupu bwe mutuulamu obugurupu eyo gye muteagatira ssente ezo tuso mbakaita kada kasho nzezo ze mukola bibina ebyo byemberamu nina sente za kibina nina sente za kibina sivumirira bibina je mutereka sente nayo obubina bukoze kineno bazimba mu emitima emifu mbu je mubera mu bubina obwo je mugabanira busente obwo bakazi mwa obubina bubazimbye mu emitima emifu ngoje ko kubanti musavinga sente ze musavinga nokera ku machane zibazikuwa no bako chojize ate mu muzika mujye yo buli kiyisa yise kibi okolotya nofuna sata mchibina no no kole ntebe waka nibyo ndabirize ntebe hiya hiya mama nyabu oyiba mukasa tabikola kati ne baba zimba zimba mu bututo omusajja nagula ploti nga toliko nogenda ku witness nga toliko mama gundi oli kuki omusajja jja kati za ploti azigulira bajjabo kati omusajja abadenga kutwala jagula ploti ze bwatani ko kulirango otandisa okubanja zotakola nange nteekako by the way abo agamanyi mugajja wagabanja ploti za basajja babateeka nga kukukundagano zaabwe n'ebyapa nga sente tezibadde zizo kuba kyanjawulo bw'oba sente z'omwazigasse ne mugula mwembi that is different na yoli yako za sente ze nakugaja angola be nguzaka ploti wano nakataika manyage ntigali wango sam mugenda okudde wakanga ategwo singo obunene nogula ploti no tantekako kali tata gundi no tanteka koye gundi ploti bwezi gula zitandise kubera manyago kati omulundi oguddako taddamu kutwala natandika okukuta n'ebibye bwatyo kuba omulaze nti olinga ayagala okumanya ennyo ebimufaako abakyala mbu mukyankalanya abaami mmwe ate abamu olw'okubeera amagezi tugafuna eyo takusiriwaza lemerako bw'aba akugagira ekyapa olina okubaako kwomusajja madamu nga kiri bulala mmwe muleeta abaami okuwulira nti bakyasobola kubateekako oba like kubamanyisa bibafaako mulina enkwe womanya ekyapa we kiri bakyala mmwe mumanyi okusomola ebyapa by'abasajja ne mubisikawo shu kyembadde muteereka samwere naawe n'okiteresa wannyoko omuko mu maka gammwe yatereka ekyapa omusajja eragaye naye wano waliwo ekyapa kyala ekyapa kyalagawa ekyapa kyala ng'osirisebe abasajja mbu bakoowa sikutegedde bulungi keri sikutegedde bulungi onagambye eyembeera mwannyinaze gy'alimu kati n'omukyala gw'alina bannanga abakazi bazibu nnyo nze Brenda ndowooza owulira Brenda gayi mwannyina eyembeera gy'ayitamu ne mukyala we naye nga lwaki kyandibadde bwe kityo abakyala lwaki tulina omululu ku bitali byaffe tulemu okukkiriza nti bw'ogenda mu maka g'omwami by'osanzeeyo tebifuuka bibyo okuggyako by'agambye nti kino tukigatte wamu naye gwe buli kijja n'olowooza nti gwe olw'okuba wafumbirwa buli kijja kirina okubeera mu mannya gammwe mwenna really ekirala mbu mulina kye mukola era kye bayita enkwe ye agenda n'akulaga byonna nga bw'abikoze gwe bw'ogaba n'akasente mu kibiina bw'obusente bwe buweera bw'ogula ka ploti ng'osirika bejja mmwe mwagala mumanye ebibafaako ate mmwe bwe mutandika obuploti bwammwe temwogera ozimba bu rentals toyogera bino bya kikazi nina pasito omugwe nawuliraga nti ndowooza ekikazi kiveeyo e Masaka ne kijja ne kiwa abakazi sente taziddiza kikazi ate tazikozesa sente za kikazi katina gwali na yene yeta mwana gamba hello wanji
4: Gerard mchinao
0: ye Gerard
4: hello
0: nisanyi sokuuliza sebo
4: kati
0: ye sebo
4: Kiraya wachara vili kwa na waso mwaka mchara nangis mamu wasa mgoogu burungi nga murungi nitugatibu wa burungi ni wako nitugenda yu wama rilizagi wanavyo nyo wanga kama riliza nasi umuro mwenge kati wana mgambo wako kubwako mwenge kara wa sewa mwengu wanatambra na kini kaka tabia kuchara harimu wari
0: harimu wenge kwa mwasa
4: achaa uye vya wachara wano mtusura kwa gamba kwa wano mgambo wako
0: yes na ya ziza Gerard bera bulungi nkuruza ya magazine slow ya mziki nebya mizanyo na uza mulaba ndi aulumu guota bule chintu okwata amazi noga sikula bomalo ga sikula ando debali abasajja bazibu omusajja mubinyo tambulira akubulire chinga gwo kukuta nebibyo mubere wakango omusajja ine mitwalo musanvu nga gwo ina mwatano na ye no kukwata obukwa sikasente ko erabo omugaga katukole tutya katulide kati abana tebanadayo kati abana tebada ku masomero ngolaba omusajja strainings mutufu mulimu embera ngolaba munalwana nakugamba ngeze mu kakaka balon bakubaitibana abalonza abagaba loans bampoze ya kasente abana badde omusajja ndola banga alwana abana badde ku somero ngosinize no bukadde butano ku account omusajja bamulaga sente kati nange bwenzula nti nawo okukuta nebibyo nze nkulaga nti ebyange sorry ndoza mulaba embeera eyo olumu abakyala gye tuteekawo olina agamba anti naye akukuta ataza sate zimanyo bawe mulezo kuba olugira luti nga nzula

0: na kingukuti ya mungu ya mfuna na ye buwanga tukubala ayinzo kukendi nuku na kumalamu
1: mchiraba
0: aneyo jumutana nga alina mukaddewe na dala mama nga kari kumbi buwela nga treveri la mungu ayinzo kusika wenda nga wachumua chitwala wanina
1: akukutama nina
0: akukutama nga vya yogira jemna
1: tacha ina cha gamba
0: nata ina cha gamba ya kola vyona nata ina
1: cha ina future yes ne yanziza rena dweda blonje abachala chechisera otandiko kulowoza omuntu ono bwaba yali clear bwaba yali transparent before nga agenza achuka kati manya wali wensonga lwachi achuse geza ako nyo kuzula lwachi yachuka atenda kumati abantu abamtu tyo okwogera nze zikiriza nyo mukutula ku meza lwachi kino kiri wechiti lwachi kino kiri wechiti sengwa mutuza asino mwata tabu ndwali ombuli dachiche chabao na kunyiza nina chechi na kukuta aira jya kuganti why nze okubale wazimba obuyumba bwonga sitegedde nange natandi kokola ebyange oja kwa zulo lumunga nobubatabu debu tono. Na ye mbera yu kumanti na mwe ya gariza mweka. Erete laba myugamba. Aha. Echila laba chala laba mumuno nyanye bie mfuna. Omusajja na vera na wengana ya kumanyi nti kusento otabuka. Era wali sente nga wamu. Na kulaba nga weno wedemu. Olu na kuruwaze wakana abalaka sente musa ono mulengira nga mwekali. Kwa lwa mugamba nabino nabiri razani mwade razani atene mama ya lwala atene mganda wangeva msibata msaji laka onobulituwa lengira kusante wati wakona katina atani kwa kukweka abami abamba kumaone nsimbe wakana gamba lila sante etu because hakuwesiga na imu atani kwa kula antibuoziva la normal abanga weziri ofuke chizivu na gamboke walaba kusante otabuka tadamu zireta tadamu abalala muli alachala abamu muli muenga lomuna ansasira muku atamu sente za abami abo. Nzera nkwata, nzera nsikako. Mwena mula wazanti guwe sikako sente tamanyi. Nzera nsikako na atama, nzera nsijako. Nzera wada nobu kandobuwele omunana, nzera nsijake kumi. Nzera, katia yabibu mkubintu, kubibozi vietu enyumize yu, mubugrupu jetu singani. Ayade taku ataku sente za musajia nawe ni utani kangu kusikako kumi. Nzera nsikako, nzera nsikako. Zo sikako zizu. Abada zile tona alekayo. Sorry. Kati abachala chechisero tandikuwa kwe. Gwawe njini soko tule wansi. Kumafe naka tonda ya tuwa that sixth sense. Fabakatu chitumita malaikau. Your guardian angel. Abako chagane wano wakula ansovi. We Terese. Hello.
2: Madamu Lilia.
1: Yes, Evo.
2: Natuko kugula poloti. Nga imugabi. Nga nabanawe bazare bagabi. Ekintu ekyo kyanyiza era n'ebiwandiiko n'ebikwata n'ebiwa mukulu wange byabiriza nandibadde bino kibyogerera na ku mpewo
1: naye oyina obulumi
2: naye nina obulumi nze yasoose ku muzindaalo ogwo ibula oba bwanzu
1: neyanze sabere bulungi naye nga lwaki omuntu yandituusaako ate abakyala abamu mwezira kumanya nti omusajja alinayo abaana abalala oh awo nowanika n'emikono muba n'ogamba aganya banzala buli kyawa na kinda kuba azimu hala hala
0: omutani ya
1: yesebo
0: kakati na munyanyi
1: yesebo
0: gwokimanyi nno okusukula eno mukazi nga naita kwagaliza
1: munoge nabiwulira nabiwulira
0: nga kusimu mulina mu abaana abawulira naye nga kiriko kubina byako na kumulaba nkita kwagaliza
1: nga ne bwogula saati mbwe muluma
0: ate naye nini naavayo n'akyogera n'akulaga nti ye talina kyakwagaliza na kimwa akwagala ofuna ebizibu byereere
1: naye ng'oli mukyala wo awaka
0: era nga bw'obeera tolenze ziramu oyinza okwekanga nga mukata akusuulidde ddala
1: wange naye aziza beera bulungi ebyo ebintu era muno mwenkansi nengira mwe nabisanga ng'omukyala tayagaliza mwami ng'omwami abeerawo nga talina kaalira nenero yeevuddemu n'agula y'akasaati akasati kebatambuliza ku bigaali 15 oba mutwalo ngekyo kyokka kimala omukazi okuzimba kyokka kale nze nakusaba nze enviiri wagaana kyokka katikala oli mukwegulira masati nga yaguza sati emugwete atenga mazemi ya kanemi ya kangatagula sati kwa chimuba.

0: era bw'otuuka mu mayumba gaabwe ojja kusiŋŋaanamu ebifaananyi ebya Arsenal ebyabazannyi ab'omupiira. Kaakati nze omukkiriza, kye njagulizaamu era kye nkuza yebiikira Maria ono. Oli bw'ayingira mu maka gange, ekifaananyi ky'abiikira Maria alaba mu ekiri? Bw'ayingira mu maka gange, alaba nga ddala ne sapule mweri? Ate si kubeera mu bubeezi. Esapule oyo tugisoma kubanga Yesaya esingira ddala obukulu mu maka gaffe. Okwekwasanya ffe biikira Maria, tubenga tutambula naye. Entalo zonna ze tulwana, leka tuzirwane ne nnyaffe biikira Maria. Esapule oyo tugisoma. Anti njagala kujjayo ekigambo kiri okuva mu kaseera ako omuyigirizwa n'atwala biikira Maria ewuwe. Kaakati nange njagala ffenna twesoomooze mu maka gaffe, mmwe abazadde, abaana baffe mubayigirize okusoma sapule era ne bayiga okumanya nti mwe okuva obuto balina okutambula ne biikira Maria. Olunyiriri olwo kye lutegeeza, okuva mu kaseera ako omuyigirizwa n'amutwala ewuwe. Naawe biikira Maria mutwale ewuwo. Leka biikira Maria tumusabe atuwolereze mu bintu ebingi ebitusoomooza. Oyo ye muzadde waffe atatulekerera mu bwetaavu bwaffe bwonna bwe tubeera nabwo, waali okutuwolereza. Nga biikira Maria bwe yaliwo ku musaalaba gwa Yesu, naffe atubeererawo bulijjo mu kwetikka emisaala giba gyaffe, era waali bulijjo okutuwolereza. Kuffe ffenna ani atalina musaalaba gwe yeetisse? Tuyina emisaalaba gyaffe egya buli ngeri, kwe kusoomoozebwa okwo kwe tuyitamu, by'ebizibu ebye tuyitamu. Ebizibu tosobola kubyetikka nga muzadde tomutegeezezzaako. Ebizibu ebyo byetikke ng'oli wamu n'omuzadde wo. Omuzadde wo kaakati ntegeeza biikira Maria, oyo atatulekerera, atwetikkirako obuzito bwaffe, atwetikkirako okusoomoozebwa kwonna kwe tuyitamu. Ebuli lwe tunoonya ekisa n'okusaasirwa kw'omwana we biikira Maria waali okutwanjula yeeyo eri omwana we n'okututabaganya naye. Ekino era tukiraba engeri biikira Maria gye yatabaganyamu abatume ne Yesu, atya anti baali basoose okumuddukako. Yesu bwe yali mu kubonaabona kaakati nga bali wamu mu ssenaakulo beegayirira. Ekyo kino kye twalabye olunaku olw'eggulo. Biikira Maria teyalemwa kubasabira ne baddamu okutabagana n'omwana we, era Yesu ng'amaze okutabagana nabo yaddamu okuba yabatuma bagende balangirire evvanjiri ate batabaganye abantu ne Katonda nga bayita mu penetensiya. Ebigambo bino ebibiri twabirabye olunaku olw'eggulo nga tukuza Pentecost. Etutya anti kaakati abaana abatume nga bamaze okuddamu okutabagana na Yesu, Yesu twawulidde ng'abatuma era ffenna ng'atutuma, nga Kitange bwe yantuma nange bwe mbatuma. Awo ne balyoka bagenda bakola omulimu, ate n'abongerako nti n'abantu babafunyise sakramentu erya penetensiya, ebibi by'abantu bye munaasonyiwanga nga bibasonyiddwa, bye bitaasonyiwenga era tebijja kubasonyiibwanga. Abooluganda, olwaleero tukuza olunaku olw'obuzadde bwa biikira Maria. Nga bwe ŋŋambye, tambula n'omuzadde oyo. Maama we toyinza kumusuula eri ku mabbali n'olowooza nti onootambula ye wekka. Omuzadde oyo alina omukisa gw'atufunyisa. Tambula n'omuzadde oyo biikira Maria, mwanjulire ebyetaago byo, mwanjulire okusoomoozebwa kwonna kw'oyitamu. Omuzadde taaleme kwandula eri mwana we. Olunaku lubabeerere lwa mukisa.
1: Amiina. 755 54 kinala 373 ne 0784 9 3 02 WhatsApp 755 54 8 3 73. Yitaawo obeere ng'otwegattako ayagala okutuusa ekyetaago kyo kibeere ng'ate kituuka wano Father abeere nga akusabirako. Sorry, damu ogezeko mukwano, ndoza tunasobola okuba nga ate tukufuna. Oyita ku 755 54 8 3 73. Hello.
2: Madam Lianne Father, mwagale tuwereza nga bulijjo.

0: Baganda bange mwegayirire Katonda pati omuyinza wa buli kantu asime ekitambiro kino kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime akiggye emikono gya kitaawe kibeeremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe ekitugase awamu n'ekkereza yenna omutu.
0: Naye Mukama ekiswa ky'omwana w'omu yekka kituddukirire oyo omuwala enteeka gwe yazaala obeerayo bwa nnyina n'atabumogolako wabula n'abutukuza butukuza emisango gyaffe agitwambule n'okuweereza kwaffe atuyambe okusiime tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe tuyimuse emitima twebaza Omukama Katonda waffe gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwe mutubira n'okulokoka gw'omukama paati omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssewannaku pa okkwatulanga bwe weewuunyisa mu ngeri gy'osukkulumyamu abatuukirivu bonna naddala bwe tujjukira Maliyo mbeererevu okugulumiza ekisa kyo nga yennyini bwe yakutenda gwe wamma kisaanye anti wakola ebyamaanyi okutuusa ensi yonna gy'ekoma n'ogenda ng'oyolesa okusaasira kwo emirembe gyonna olw'okuba nga watunuulira obwetowaze bw'omuzaana wo n'oyita mu ye okuwa abantu omulokozi omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Mwoyo ejiri abamalayika amwe liyita okusinza ekitiibwa kyo nga basanyukira wamu mu maaso go ennaku zonna naffe nno tukwesengereza okkirize amaloboozi gaffe tugagatte n'agaabwe twatula nga tugamba nti

twegayirire. Ayi Mukama, saasira ffe abagabanya ku sakramentu lyo ery'omu ggulu, ate nga tusoma n'essanyu olunaku luno olw'omubeererevu Maliya omutuukirivu omuzadde w'ekereziya. Tuwe tugoberere omutuukirivu oyo yennyini bye yakola, tusaanire okukolerera ekyamagero eky'okulokoka kwaffe. Tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakke kale gusigale nammwe ennaku zonna. Museewedde, musigale mu ddembe lya Kristu.

0: ogenda okulaba bagenda bongeza bongeza bongeza omuzadde n'atuuka n'okutunda ekibanja kye batikkire omwana we
1: okolo jjonjo webale kuweereza ono kansala muwaina jemba abasawo abo mbalamusizaako kyenjagala okubabuuza waliwo omwana nga mulungi nnyo mupulakitikos naye nga ate thiyoli tamusobola ate jjukira okukola koosi ng'ezo oba okusoma obusawo oba olina okuba nga peoples balance nze kakati omwana akola obulungi practical theory tazisobola naye nga ate ayagala obusawo oyo ayinza kuyambibwa mu ngeri ki ono kansala muwaina jemba
2: angela ekyo gwoba okitandika nakyo muddakiika emu ate nkwadde na nnini
3: kakati webale nnyo ssebo olw'ekibuuzo ekyo omwana bw'abanga asobola practicals naye nga theory tazisobola ebiseera ebisinga ayinza okuba katugeze ataddeko omulwadde chupa naye omulwadde n'abaako reaction gy'afuna kati gwe obanga wasoma bya practical nga tomanyi theory oyinza obutamanya ki ekyokuzzaako omulwadde ng'afunye reaction yonna olw'eddagala lyabaamize oba olw'echupa z'oba omutaddeko kati nze nga nze oba mu busawo tuba twagala byonna omuntu abe ng'abimanyi obe ng'omanyi ekyokukola naye bwe kiba nga tekizze bulungi kikyozzaako yessebo
2: kituufu nnyo gwate munnange sisita olina kyeyongerako
4: yessebo siyole ne practical bitambulira wamu kuba osooka kutegeera kintu ate oluvannyuma n'okissa mu nkola naye tetusobola kutandika kukissa mu nkola ate nga tokimanyi ate n'ekirala eno siyole ekuyamba okweyongerako amagezi amalala ag'ekikugu era n'okuganoonyerezaako kati ate kino ekyokuteeka mu practicals yekandi zoonu nti nkisomye mu mutwe nkitegedde kati ate n'ekiteeka mu bikolwa kati ono bambi tujja ate tukuba tumuteeka mu kategori endala ya koosi ndala bw'abanga ebya theory tebibalansi nga na practical ajja kuba tasobola kujja mu koosi eno kati waliwo era munnaffe omukulu omu abadde abuuza nti dento omwana ng'asoose nansingi n'afuna satifikeeti asobola okugenda ku diploma mu dento kisobokera ddala ng'era mukulu angela bwe yagambye nti tukwatagana ttiimu kasita aba nga alina basics zeezimu kati bwagenda mu dento sukuulu onaalagayo documents ze basobolera ddala okumutwala bannaye twetondera oyo munnaffe abadde nga si musanyufu olw'ebisale waffe erubaga ebisale ebyo tubikuweera ddala era tetutera kwongeramu ebisale ntukugaa nti omwana bw'anaaba ayingira okuva mu first year okutuuka w'anaakoma buli mwaka tukulaga ekifaananyi ekituufu ate ssente zonna tuziteekamu era ndooza kye kizigejjesa tetusobola kulimba kugamba nti waliwo ze tukwese ssente zonna zivaayo kubanga tulina emisolo era nga wonna bwe giri gye tulina okuwa ezo nazo zibeera kapuchadi kati ngaffe bwe tukugamba nti sukuulu fiizi zaffe zirenjinga okuva ku miliyoni bbiri n'ekitundu kutuuka ku miliyoni ssatu nga byona byonna mu ebiri kati kisinziira ku koosi mpadde lengi naye specific courses otazisanga nga zina 2.3 point bwezityo sente ezo omwana watuukira okumala buli mwaka bw'oba ogoberedde fee structure ate tukuyamba nako ne tukugamba nti omwana omuzadde bw'oba totwerabidde n'ogamba tewali aziyina zonna zikwata n'aziwaayo tusasuliramu installment n'ogamba nti mu piriyodi eno zino sente waali badde oziwadde kati tugambe abaana bagenda kutandika omwana tanaba kutandika tugamba deposit eya 1.5 giteekeyo kati bw'ogiteekayo omwana watuukira okutandika ng'obonaabona ne 1.5 endala kati eyo yonna amasomero g'obusawo olwa practical skills zino omwana alina okugenda mu field ne mu field bawaayo ssente kati kkiriziganya tegasobola kukka wansi weewaawo sikkiriziganya ate n'abo b'ogamba nti akugamba ssente endala ate n'otuuka n'akusaba endala ate ekyo tekiba kirungi nnyo naye nze ebubaga gye njogerera kubanga
2: gyemanyi lwe lujja lwo
4: kati kyekyo
2: kyekakati sisita ekyogambye 2.83 nga n'ebyo byonna ebyokutambula mugende
4: byonna nga mwebirebaga efiirudi yonna bagiteekamu era ne bakulaga nti sente zino katokeni bweti mu fiirudi kubeerako details zino za fiirudi zino zakino zino zakino bano basitekeko odas ebigezo nga bituuse
2: sikuba masimu ateeka anti kakati ate omwana muweereza abiri abagenda mulago
4: nga totufuddeeko ne tukugamba nanga omwana tagenda kukola sente ziganiddeyo ate sente gwe musaayi
2: Nelson yekicho kizemu
5: ekibuuzo kyange kirungi nnyo eyabuuzizza ekibuuzo ekyo yabadde abuuza nti eyaffe in service training eyaffe si in service training abantu bangi nnyo bazze ne bakola obu short courses nga bugenda bwongerako abantu basobole okudduukirira embeera y'obulwadde obwembagirawo naye ffe ne tugamba nti katufune omusawo eyakola basic course tumwongerereko ddala akole diploma ey'emyaka ebiri aspecializing mu kudduukirira abantu abafunye obulwadde obwembagirawo oba abafunye obubenje kijja kugirayo ddala ekifaananyi ekituufu ku kye twagala obukoosi obutono buzze bukolebwa mu ggwanga lino nga beke basic life support intermediate life support advanced life support okwongerako abasawo naye kati ffe twagala tuzimbire ddala omusawo nga asobola okujjanjaba obulwadde obwo bwembagirawo oba nga asobola okukwataganya
2: munaatuwonya n'ababbi munaatuwonya n'ababbi kubanga bamu bajja kubba bannayuganda sisita obudde buweddeko wasimu egi emu gye baba bakubako erubaga tumanye nti erubaga bw'okuba essimu eno
4: weebale nnyo ssebo essimu gye ngenda obbalekera eri 0772 46714 musaasire 0772 46714.
2: Bwe bagikuba eyo baba batuuse
4: Rubaga
2: Training Institute.
4: Yes, sir.
2: Okusobola okusomesebwa buli kyabuuza baba kimuddamu.
4: Yes, sir.
2: Ne ku WhatsApp kweri?
4: Eya WhatsApp eri 0706 2 36 855. 0706 2 38 8 5.
2: Okay. Abayizi batandika ddi okusoma?
4: Batandika mu July.
2: Mu July. Kati bakyali waka?
4: Bakyali waka banoonya ssente. Bamaze okukola interview. Ate n'aba mpozi abatannaba kumanya nti omukisa gugwawo. Kuba kati mu July tutandika ffenna wamwe.
2: Mukyetaaga abayizi?
4: Abayizi tukyabeetaaga mu diploma tukyalinayo emikisa obanga omwana asobola okugera ku gy'obutereevu ku diploma ajja mu laboratory ajja mu medical theater.
2: Okay.
4: Naye abanansi tujjudde.
2: Abanansi mujjudde. Tweyenza nnyo sister, tweyenza nnyo Nelson, tweyenza nnyo Angela, mwebale kujja, essomero lyaffe mwebale ddikuuma. Ssabasumba mumulabako?
4: Ssabasumba tumulabira ddala.
2: Atera okuyita ayitawo?
4: Era ayitayo.
2: Nalaba abayizi be. Okay.
6: Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu bbanka wabula weeyambise ba agenti akanaana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za bbanka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu, weewola okutambula n'ensimbi enkalu, gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu, beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya bbanka. Kakati kola okuwa abakuwa ekyo kyonna ky'oba weekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 8 0 2 5 5. Centenary Bank, bbanka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa bbanka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
7: Twesoze essaawa endala time check, essaawa siwese mwenda ezemisana time check ekutuusibwako.
6: Beera musiga nsimbiwo ne MTN Momo, siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 6 5 6 6 olondeko investa oba okozesa MTN Momo app.
7: Baka omwezi guno gwa mama bikira Maria gabo kutusibwa kwenda Mijango High School kulama.
8: Abooluganda abali eyo mwenna, ate nsanyuka okubeera nammwe olwaleero nga twebuulira ku bulungi bwa nnyaffe Maria Ataggwa Matenda. Olwaleero ka twebuulire ku ssappuli esomwa lwa bonna si ku lwa muntu omu yekka. Eno ye ssaala egatta amaloboozi g'ekereziya n'ag'oluse lw'abantu bonna. Era bw'oba otunuulidde ssappuli eyo engeri gye yakolwamu eringa lujegere oluyunga empeke emu ku ndala. Kino kyoleka ebigambo bya Yesu mu ssaala gy'asoma bw'agamba nti, "Kitange, bayambe babeere kimu nga nze naawe bwe tuli ekimu." Bw'osoma essaala Mirembe Maria weesanga nti ne bw'oba bw'omu essaala eyo bw'ojanjula mu bungi, "Maria omutuukirivu otusabire ffe abaddukira gy'oli." Wabula togamba nti, "Nsabira nze addukira gy'oli." Bikira Maria atukubiriza mu ssaala eno bulijjo okujjukira bannaffe n'ekereziya yonna okutwalira awamu.
9: Baka obomwezi guno gwa mama Bikira Maria ngabo kutusibwa ku na Miryango High School Gulama esomere lye kyasa kino olw'ensomesa yaajo enfayo y'abasomesa enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi, babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo, ate nga ne school fees zeze zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangika-sangika, kwewandisa kugenda mu maaso. Ave Jinjobe, Kampala, ovira mu Seeta, otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisingawo kuba ku nooti musanvu nooti emu 69752 oba ku nooti musanvu 82 79742.

ke ochaliko chenda munya katwenze nya Radio Ecclesia Radio Sapiens ya mwebale kubantu ke muri Radio Ecclesia Radio Sapiens ya mwebale kubantu muri zayo neyo je musinzira kujukiza banna pawa full time half time odds okay niga sita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash ofune mpire chwangu la wakiteka uli unako niga sita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash makumi abiri mnya ash osoro kwangu ofune mpire chwangu la bamaze dokwanti bakiteka kusimyo ye code sita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mnya ash ofune mpire chwangu la Okay, wetu wanga tuvudeko kao mutendesi wa klabu ya Arsenal, bamuita Mikel Arteta Matwini, anyonyo di ruyamanya anti Arsenal egenda kuangule chikope cha Leeds. Agambye, wetu walinga tuli mukwete gekela sonieno, awete wetu walinga tuli mukwete gekela sonieno, mpire jomu kwanu jetuwa asamba. Waluo nako ruatu uka, nemba angava sambi wona mbalina. Nga Leeds egenda okutandika. Ngava sambi wona avali bandi mutano. Nga bandi mutano agamye nti olwo kasita nabafuna bonna abasembe twali tuguze bonanga webali natunuulira ttiimu n'engamba nti eno ttiimu esobola okuwangula n'ennyambala amaanyi n'enguma nga nti tugenda kuwangula liigi nga ndaba buli kitongole kyonna tulina abasambi abasobola okwanga bakola ekyenjawulo olwalaba ekyo nga ndaba abasambi bonna mbafunye ne mmanye eno liigi tusobola okugiwangula naye ekyayongera okunkakasa nti tugenda kuwangula Premier League gwe mpiira Manchester City gwe yatukuba mwezi ogwokuna agambye bwe naddayo mu kasenge nga batukubye nasanga buli musambi ataddeko feesi ebanja nga buli omu nyiivu nga munyiikaavu nga buli omu waliwo embeera ey'ekiyongobero joli ntoboli yao tufiridwa mtu kakati agami tu embera jindalabu wa wasambi nga wunaba nyika avu mtufu nga avala ganti banyo ledwa nyo Manchester City okutukuba chanda ganti tugenda kwangula Premier League

0: Erunga Mizuba Bank yankure ya Uganda. Sende za customers zikumibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutoke la dala kumilioni kumia za Uganda. Enkure na obuko kulizo bigobedirwa. Nga 3 June na mugongoro ekirwadde kya Ebola. Olukiiko lwalambise ng'enteekateekezo kujukira abajulizi. Okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe. Kone mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa. Yesu mulamu, munze, nawe. Era katukutuuseko obubaka buno.
1: Beba julizi baffe abiri mwa babiri abafa wakati w'ebbanga 1985 ne 1987. Abajulizi ba Uganda abiri mwa babiri balanjibwa Papa Paulo omukaaga nga 18 Oktoba 1994 e Roma. Kali mu 1989 nabiteeka mu ngatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 Julai 1989 atuuka e Rubaga enkeera nga 1 Agusto natuwa n'abepiskopi mubiri Bishop Baharagate, mubiri omugenzi Bishop Magambo, mwemuli Bishop Kakubi n'abalala abava mu mawanga amalala nga 1 Agusto e Kololo ate nga 2 Agusto 1989 naimbira ekitambiro kya misa Namugongo kukayanja ye Papa Paulo w'omukaaga.
0: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino ekyokujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
2: We believe in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
3: Ndamunya katanya senya fama. Wadi yo sapiencia. Ndi mkuzi ya magezi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo.
4: Ndamunya katanya senya fama. Wadi yo sapiencia. Nkuzi ya magezi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo. Vidi munya. Azizi na zimezo kubanga. Ziko unka kusawa. Ekumine mo. Ezaka ungeza. Koluna koruwa lido. Diamond Spree. And Prima School. Uchimbe javudo. Bantumi mkutege zentina. Bana bata andiso. Rairu nako. Koluna koruwa lido. Abana bata andiso. Kusama. Nebocho gomuzade. Nga tuna kom ya umwana. Tuga manchino sambia sambia. Kumwana mukomyewo abirenga atandika okusoma chokati nawo muzadde ngondi agadde okuba nti nawe gata kusoma lino tuganti naifo bikyaliwo bitonotono okuvya ddala ku baby class okutuuka ku P6 tuganti nsoma liva ku baby class paka P7 neiyo P7 tetuyingiza bayizi naye ng'okuva ku baby class okutuuka ku P6 leto mwana abirenga twegattako yerimu ku masomero amalungi gyotwala omwana wono oba mukakafu nti n'omwana agenda kuyita atera agenda kubanga afuna eddiini ate agenda kuba n'empisa ebibuuzo bya P7 ebyasembayo nga bulijjo bwe nkugamba bano baffe bonna bayitemu first grade tetwafunayo wa second grade n'omu bonna bayitemu first grade esoko tuganturuito mwana asobola okuba nti nno atwegattako kubanga otuwadde omwana ku Diamond Spree and Primary School Kimbe Jabudo atuga nti nno batokyazeemu kubonabona na transport abaana tubakima ewaka ate ne tubazaayo ate abaana baffe bonna tubasomesa kompyuta kuba tukimanyi nti n'omulembe guno omwana nga tasomye kompyuta ensemu kaluubirira nnyo tulina library nene ate ng'ejjudde ebitabo ne bwe kyogango tulitedde omwana wo atuga nti n'otoleeta textbook nemu zonna bazisangayo ku somero environment nungi abaana basoma nga teri kigenda maaso nakuba nti nno kibataataaganya tunoonya ebitone by'abaana ne tubizuula ne tugenda maaso n'okuba nga tubikulaakulanya katuga nti n'oyitirako ku ssomero wakati wa Monday ne Friday kyandibadde kirungi n'ojja wakati w'essaawa 2 nesamu nano gwa mutuntu tuliyo chimbe jabo doku rugudure masaka ningo kumanya ebisinga wa obira omukulu wa somero ku note musambo musambo bire bisatu asatu mwemu bina abiri munya oba note musambo note bire bisatu asatu mwemu bina abiri munya ye Diamond Spree and Primary School chimbe jabo do
3: chenda munya katanyese nya fama radio sapiencia imkuruze ya magezi ensuri yo muziki nebye mizanyo
4: chenda munya katanyese nya fama radio sapiencia zama gesenso yo muziki nibi misanyo kale katuberenga tugenda ko mugwanga elimanyiddwa ngeri ya Ukraine
0: kwate kitangaza tangaza mawanga ga Bulaya
5: Chicago. I don't think that they're criminals. Donald Trump is beginning mass deportations across the United States.
0: The world today ensi nga bweyimiridde
4: ensi nga bweyimiridde olikushena munyaka tonyeza nyafa medio sapiens nkruza magazenso yo muziki nebimizanya biri mukaga ziweza biri musanvu ezakaita kusawa 11 ezakaongeza koluna kolwaliro tugenze ko mugwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine mulungi atadeka nkruza magaze ng'olutalo mugwanga erya Russia olunaku olwaliro ngena kusomeza 25 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 lwingidde emyaka 4 n'emyezi 2.

0: bawuliriza abeerwemu edde.
1: Wano webale kuweereza ano Kaweesi Blight. Kaakati ennaku zino tekiraga nti bayabaye baali baali aba paalamenti eyasembayo emabega. Olaba mwoyo obuntu obubi bwalina okufuna nga bwafunye awennyamira.
0: Kale webale nnyo okuba ng'owuliriza, webale nnyo okuba ng'otadeko enkiruzamagezi bandabire b'oli nabo munnange.
2: Waama kakati nze Mukiibi Ronald era nga nsinzidde wa Kiso. Mwami Luwama, ku kya speakership ffe ekyo tubadde twakimanya dda just nga tulinza outbreak ya announcement yokka. Naye teebereza Mwami Luwama nga gwe abadde speaker ng'ate gwe kennyininyini gwe adde atowa order. Naye nga mwana ojja tuula mu banno paliamenti ennumye nnyo onebwe Ssemujju yandibaddemu nnyo ne babeera mukozi Ssemujju. One said, I warned you, but you didn't listen to me. Naikati, tusimanya mpereza onyonyole ensonga kubanga station is endala bakuba midigido. Nainga tusimanya mpereza yo kantumireko kumizei karure enaruvule opposite Hakuna Matata abako nga atumbude.
0: Mundo vile.
2: Tukwagala nnyo Mwami Luwama. Mukiibi wa Kiso.
0: Ikali Mukiibi wa Kiso. Webali nnyo kubanga otadeka enkuluza magezi Mukiibi wa Kiso. Bando bire bonna abe wa Kiso kwa Hakuna Matata awo. Agamba atya Mutabaazi yogera.
3: Mwami Luwama webali kuweereza sibo. Tuwuliriza nnyo empeereza yo bambi. Webali okutuwa amawulire amalungi. Naye kati kw'obwo obululu obusatu obufudde. Olowooza temubadde munako no alebera emikono Moses Ali. Moses Ali ayinza kubamu abo abasatu mwali. Sooka onoonyereza olabe.
4: Luwama webali kuweereza. Kafuma Ronald Nansana wano kabule. COVID. Sorry, bagambye Ebola. Ebola ina bakwata ne batakwata. Ebola takwata babaka ba parliament. Ebola takwata bawagizi ba Arsenal. Ebola akwata bannaddiini. Abakunganira awamu makyaki, mizikiti oba wa. Obanga bagenda okulamaga kitegeera.

0: Leero ng'enaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okutaano nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Maria Mangadalena ow'epazi. Maria Mangadalena ono ow'epazi yazaalibwa ng'enaku z'omwezi 2 omwezi ogw'okuna mu mwaka gwa 1566 mu kibuga Florence ekya Italy. Bazadde be ye Maria Bondemont ne Camillo Digeri di Pazzi. Maria Mangadalena yafuna komunyo ye eyasooka ku myaka 10 era yeeyama okubeera embeerera obulamu bwe bwonna. Ku myaka 19 yeegatta ku kibiina ky'Abakalimeero mu Monastery ya Santa Maria Digeri Angeli mu Florence. Yamanyibwa olw'okwebonereza okuyitirivu n'ebyamagero bye yafunanga. Mu kwebuulirira ennyo yalowoozanga nnyo ku kubonaabona kwa Yesu Kristu era yawaayo nnyo okubonaabona kwe ng'addingana ebigambo bino. Okubonaabona si kufa. Yamanyibwa olw'obumalirivu bwe mu by'omwoyo n'okwegayirira ennyo okulaba ng'ekereziya ekyusibwa ate era ngezibwa bujja. Maria Mangadalena de Pazzi yafanga ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1607 ku myaka 41 oluvannyuma lw'okulwalira akaseera akawera n'okubonaabona mu myaka gye egyasembayo mu bulamu. Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'okuna mu mwaka gwa 1669 Papa Kerementi ow'omwenda yamulangirira mu batuukirivu. Omutuukirivu Maria Mangadalena de Pazzi yawolereza ekibiina ky'Abakalimeero abatawaanyizibwa mu by'omwoyo era tumwekwata nnyo mu kulwanyisa omusujja. Maria Mangadalena de Pazzi omutuukirivu otusabire.
1: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulama gw'omwaka guno nga 3 June namugongo olw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka z'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe. Era katukutuuseeko obubaka buno.
2: Dodoziyo Ssebuggwawo wasi w'omutuukirivu azaalibwa eri Kigolobya tuyita w'olukumbi ogenda mu bitundu by'engoma. Dinaziyo Ssebuggwawo wa Musu, kitaawe nga ye Kajjansi ate nnyina nga ye Nsonga. Nsonga Omusoga era agalamidde wali Enkumba. Ssebuggwawo namba Dinaziyo yasiikibwa mu lubiri lwa Kabaka mwanga ow'okubiri n'aba mugalagala muyitirivu nnyo. Dinaziyo Ssebuggwawo wasi w'omutuukirivu ng'ayina ekitone eky'okuyimba, oba omanyi omuntu amanyi okuyimba ye Dinaziyo Ssebuggwawo ng'ayina ekitone eky'okkuba ebivuga leero atume baakwatagana nga nandi yakaggwa ate awo ne gujabagira, ng'alina eddoboozi esseeneekerevu, ng'alina eddoboozi ery'eggono. Dinaziyo yalwanyisa nnyo empisa ez'obugwenyufu n'okusendebwasendebwa. Kino kye kimu ku byasinga okumwanguya okuttibwa kwe. Ssebuggwawo yali mujjumbize wa ddiini atalabwa, munyiikivu mmirimu newaakubadde nga muto nga mukalangufu mu kukkiriza. Ngambye nga muto kubanga agenda okuttibwa ng'emyaka mitono bulala, emyaka nga 17.
1: Obwo bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
3: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yagaanye, mumutereko Radio Sapiensia
1: kyenda mu myaka tonyesenya famma enkuluze y'amagezi, akatimba k'ebyemisanyo, akatimba k'ebyemisanyo extra. Mutukusunsulire ebyemisanyo byonna, akatimba k'ebyemisanyo extra kakutuusibwako 22bet eruŋŋamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubetinga kwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25.

0: yimuliza wabebivuga, yimuliza wakwaya.
1: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
2: Sapiensa.
3: Radio Sapiensa eno wabule wambi
4: nange kuno kwensibira
1: ku kyali mu katimba k'ebyemizannyo extra.

0: Uliriza chenda mwenye katonye senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazine. Wanidisa mprogram umurongoti insuri ya magezi okumanya n'okutegeera ku byobulamu ebyenjigiriza eddiini ebyobusuubuzi amateeka ennono n'ebyobuwangwa obufuzi n'obukulembeze eddembe ly'obwebange omutali kunyigiriza balala amateeka n'obutebenkevu n'ensonga endala nnyingi mu program omurongooti nga n'ekigendererwa si kusimbulula wabula okusimba eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu. Na mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi Insuri ya umusiki Nenebi mizanyo
1: Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi Umuliza fomulunji Inkula msako sebo Na wenyabo mwebali kwa gala radio ya Episcopi ba Uganda Junju Francis Zembe lao Uvudebo nukusobu lukulaba Nga tambla bulunji Mprogramu yo programu ya fe Programu Omulongoti edachi kamukage zisa kwa sabi tine sawe mu ora kabi nkano kakatikisimo suna faluku ya tuuseda suna wuza kwa tuuliriza sebo
2: sebo ne banyamu mbala msezi zako nyo mwini nyari ya mkama katundu omuru nji nebeba ze mire mje mtu usake ngalo njoza yoza mwabafu nye viru nji awamuno kusasirabo afu nyo uzibo butalibu mu nenga mwabo temuli mufamire ya bakalangwa saba mnyazi munga avirenga wa marira ebizibu vya mwe. Angeza ako kuyoza, yoza hawa punye viru unji. Gamba angaba valonde dua mubifo. Evi sava mkese si e. Naba valonde dua mubifo evi sava mparamenti. Tuba yoza yoza. Just imba jukiza vujukiza. Ntiwe muva mujaguza mwe vive mufunye. Mujukirenti atechari evi tundu vinje vya guanga. Awacha ali abantu baffe abali mu mbeere embi nga n'abamu oli awo bakyafa enjala. Nyongera okubajjukiza okwerinda ekirwadde ky'Ebola. Yeah. Newankubadde si buvunaanyizibwa bwange ne ndowooza nti ekyatuukawo mu mwaka gwa 2019-2022 ne 2021 n'okwetoolola ensi yonna saalyagadde kiddewo kubanga amawulire g'Ebola mu Uganda gabuutikidde nnyo TV ze tuyita ezimubuna byalo. TV nga CNN, Al Jazeera, BBC. Amawulire ge Uganda okubanga eri ekirwadde ky'Ebola gabuutikidde nnyo nnyo nnyo amawulire gannaako wano ku lukalu lwa Afrika.
1: Nga tefe wano tetukifaako nnyo.
2: Nga tefe wano tetukifaako nnyo. So njagala kusaba Minisitule y'ebyobulamu n'abantu ssekinnoomu okubeerawo nga balabye omuntu alina obubonero obutategeerekwa obwefaananyiriza ekirwadde ekyo okubeera nga bamuloopa amangu ate naye okubeera obuvunaanyizibwa yaba akifunye. Obutadduka kwekweka nene yetwala ku ddwaliro lya gavumenti eri muli okumpi.
1: Olunaku lwa leero gavumenti abantu balala babiri babakakasiddwa nti obulwadde buno babulina kakati gwe teweeyibala ate nga batugambye nti nabasawo bali wano mu Kampala tebayogedde exactly naye bagambye basawo mu private private clinic. Bajise private clinic.
2: Saagala kukiwaako obujulizi era njagala kukola disclaimer mwami Jjunju. Nti siri wano ng'omwogezi wa gavumenti. Naye just nina okufaayo ennyo naddala ku nsonga eziba nga zikwata ku byabulamu.
1: Yes.
2: So sikakasa oba ddala abasawo awo gye bali bazuuliddwa naye bwe
1: gavumenti yeyogedde.
2: Anti ebintu bya wano mwami Jjunju olumu birimu okwogera okulinnyisa bajeti. Kakati n'abali mu ekyo oluusi bali mu mugano. Wana uliddeko nti olunaku lw'eggulo babawaddeyo 9,000. Kati leero bwe bafulumyayo ababiri nti balwadde. Bwe bunaakeera enkya bayinza okuba nga batugamba nti abalala balinga nga abiri waliwo ne be tutadde mu kalantini. Naye nze njagala kukubiriza omuntu wange owa wansi oli asemberayo ddala. Olw'okuba ye talina busobozi bumanya nti kituufu si kituufu gwe nkusaba obeere ng'oli bulindaala. Weerinda omuntu oyo yenna gw'olaba alina obubonero obutategeerekeka.
1: Yesebo. Weebale nnyo mukulu suna. Manyi tulina obudde butono tukyalina essaawa emu naye tulina ogikozesa obulungi. Otegedde okulondebwa kwa KCC olwaleero?
2: Mu ngeri y'enjawulo njagala okuyozaayoza mikwano gyange egirondeddwa mu bifo eby'obuvunaanyizibwa mu KCC. Okusookera ddala mukwano gwange John Mary Sebuufu. Eyalondeddwa nga sipiika w'olukiiko lwa KCCA oyo nalinnya boda boda emu naye mu 2017 nga tugenda mu kalulu ka Bobi Wine ekyaddondo ekyo nkyogera lunye era ffe baali ba MC ba kampeyini za Kyagulanyi ezaamuleeta ku baka wa paalamenti omulimu ogwo nagukola ne John Mary Ssebuufu njagala okuyozaayoza Ssebo okufuuka sipiika w'ekibuga ate era mu ngeri y'enjawulo neebaze mwennyinaze Harriet Nakiyimba amufumbire emmere ewaka olw'okutuuka ku eryo ekkulu omwami w'okutuuka kubanga aweebwa ekifo ky'obwa sipiika. Mukyala Olive Namazzi mpeereza naye wansi mu ofiisi ya Road Mayor awamu ne Ssebuufu. Olive mpeereza naye emyaka 10 ku 15 kati gy'awezezza mu kitongole. So naye mukozi mulungi, bamuwadde naye obwa Deputy Speaker. Njagala okumuyozaayoza, atambuza Ministry of Education mu KCCA nga minisita alina charge mu byenjigiriza by'ekibuga. Takoze bubi, afubye okulaba ng'ebisabe by'amasomero mu kibuga abagagga mwe beekobaanye nnyo mu kino ekisero okubanga babibba ng'agezaako okubirwanirira. Nkakasa ajja kwongera eddoboozi ly'okulitumbula mu kifo ekyo ekimuweereddwa eky'okubeera omumyuka wa sipiika. Naye ate era nzikiriza
1: omumyuka wa sipiika Farida Nakabugo.
2: Nedda Farida Nakabugo bamulonze olwaliro ku kifo ky'obumyuka bwa Deputy Road Mayor w'ekibuga Kampala. Oli bamulonze okubeera Deputy Speaker.
1: Oli Deputy Speaker.
2: Okay. Yes. Njagala okuyozaayoza mukwano gwange ennyo ennyo Godfrey Luyombya mwami bali mwezo bwa mulengedde n'amuwa obwa minister in charge of works and physical planning. Enguudo zonna ez'ebinnya ebiri mu kibuga n'ebizimbe ebibadde bizimbibwa wano nga tebiri ku mateeka bye tubadde twogerako ono twabyogerako katono mu nkola ya building committee bana aba National Review Board bali byonna eyo woofiisi bagiwadde mwami Luyombya y'abadde sipiika w'eggombolola y'e Nakawa naye kakati yazze ku authority era bamuwadde obwa minisita obwo. Njagala okukwagaliza obuweereza obulungi era neeyamanga nsinza ne wano ku Radio Sapiensa naye nmaze omutuusako vaka nti sigenda kukkiriza kugwa mu ntata amagezi ge nnyina amatonotono ngenda kwawulizaako ogatte ku gaga amangi osobole okuweereza bannakampala. Era njagala kumwebaza ankubidde akasimu nanga nti Faruku nkwebaza omanye ebintu bino bibaamu okulobinga namutuukeya ne mmuga nti aggo tosaba bwa sipiika tokiremerako nnyo ekifo ekiyamba bannakampala muwangaalira kye kino kyensibeeko nnyo
1: bajja kulaba.
2: Era ngambye nti ekigambo kyowangamba nti ekiseera kituuse omuntu omuwanva kakkaneko abampe bamukuba akaama omaze n'okituukiriza. Njagala kuyozaayoza. Waliwo bannyinaze abalondeddwa babiri, omu mukwano gwange omulala omukwano guli walako naye nga naye mukwano gwange munnabyabufuzi. Mukwano gwange mwabo ye Dokita Nalukwago munnamakindye munnange wano oyo yaweereddwa ebyobulamu n'ebyenjigiriza mu kibuga bivunaanyizibwa ku ye. Naawe njagala kwagaliza obuweereza obulungi mwannyinaze.
1: Naye si muto nnyo.
2: Si bato, ate waliyo Dokita omuto, tebaayo Dokita muto, buli Dokita aba mukulu. So na bwekityo twagala just bayinza okuba nga baalya bulungi ne bakuuma figa kubanga zo figa baazikuuma naye nga si bato, bantu bakulu babuvunaanyizibwa. Era kye kimu ne gwe bawadde Ministry of Finance Dokita Nambasa era naye si mutoshamimu naye mukyala wa buvunaanyizibwa ne Dokita Mulamba. Twagala kubayozaayoza omuntu gwe saagadde kuyozaayoza nnyo ye mukyala Nalukwago aweereddwa obwa Deputy Road Mayor. Omanyi mu by'obufuzi omuntu bakole
1: Farida Nakabu
2: saagadde muyozaayoza nnyo olw'ensonga nti ekkubo lyayitamu lyayiseemu okufuna ekifo nze siri ekkubo lye neegomba. Yayimirira nnyo ku mikutu gimuvuna byalo amaleediyo ng'avuma Lukwago Erias n'ekigendererwa aba Nuupu okumulaba. Nze sikola nnyo politics oyo wa bulingi bulingi. Simukola era benjogera abali ku leediyo wano batugoberera babiraba naye ng'ekyewuunyisa Lukwago oba lwaki abantu Lukwago baakoledde ebirungi ate bamusasulamu bubi. Lukwago yeyaza Farida Nakabugo ku ssomero n'amugamba genda oddeyo osome n'amulagira n'essomero asomera n'amugamba okusinziira ku ggwe nga bwenkumanyi tojja sobola bino yingira wali emulago munnansingi sukuulu oddeyo ng'agenza okusoma kkoosi y'obukulu naye waakiri obeeko ne kosomye bw'onaafunayo ka certificate kalyoke kakuyamba okugenda okusoma ebiki ebirala. Era kye kimu ye yatwala ne muli ennyama ono MP wa Makindye East wano kugumba n'amugamba mmeeya naawe ddayo osome n'amuwa ne Muzeeyi Baligeya headmaster wa Kampala Student Center okwaga essomero lyakolako nga patron nti jangu eno tetujja kukuswaza jango some ngumba olwasuma bwati palu kwagona muyambo okwezi mpapula namuka katigwe kanko jire odda namuvuma nebimu yamuvumiranga no Radio Sapiensi echo yali akibabulide ko ono te yamuzza kusomero eh kakati nchegambe wajangano chimubuza okimubuza nga mulenyo abantu bakoledde birungi bamusasula mubiki bamusasula mubi naye njagala kuba yozayoza mwena abalondeddwa
1: tuyambe tuyige suna basasulwa batya kubanga abantu nga babirwanira nnyo genda yo bakansala basasulwa esente ziri awezegasa
2: bakati ekisookera ddala ekituufu kiri nti bwe bakulonda ng'oli kansala obeera ordinary nganze bwondaba wakati mu bukugu bwe nnina n'amagezi ga nnyina n'obumanyi maze emyaka etaano okugombola mbuddeyo nga sibaddeeko yadde chairperson wa committee kubanga ekibiina ekiba kyakutwala kisalawo nnyo ky'amaanyi era wano wenjagala okusinziira ngamba abantu abawuliza no Radio Sapiensi nti olugendo lwa mwami bali mwezi lutandise okwonooneka kubanga ebifo ebyo byalonze ayawukanye nnyo ne ku bannannyini kibiina kye babadde baagala bannannyini kibiina saagala na kwogera mazima manya saagala na kulimbalimba kubanze wano manyiddwa ng'omuntu ayogera amazima
1: yes.
2: Pulezidenti waffe omulungi yalagira bali mwezo awe Dr. Shamimu Nambasa obwa deputy amu obwa deputy eriyo kansala omulaba mitamudani Ssemugomo we Kawempe nga Lubongoya musabira bwa minister ne banne mwami Katana Benjamin nga asabira Dr. Nalukwago kakate mu kibiina anyomye ebintu by'abantu aba babiri asooka nga ye pulezidenti omulanga ye sekulitale jenu byonna bye baasaba tabawadde okujjako pulezidenti gw'awaddemu ku kitiibwa n'agamba yaddowo gwompadde omusabidde omumyuka naye sijja mmuwa kya bumyuka bwange kamuweemu obwa minisita naye era ekyo kiba kitegeeza nti otandise okumera ebiwawaatira abakulu bye bagamba sibyokola ki
1: sibyokola
2: pulezidenti yamusaba kuwa Nambasa bwa deputy yadde amuwaddemu obwa minisita n'ekiraga okunyooma kati ate sekulitale jene yagamba nti londa amudaani ye n'otamuweera ddala n'olonda abalala era njagala kubagamba mmwe basebo ne bannyabo olwaleero mumanye nti olutalo lw'abali mwezi mwakati ne mu kibiina kye lutandise olunaku olwadde olwaleero kakati kino ky'obuuzizza nti ebifo bino birimu kasente nga babirwanira ekisooka tutandika na kibiina ekiba kyakuleeta nze ekifo kino kye mmazeeko olunaku olwaleero kubanga ekisanja kyange kiweddeko olwaleero olwaleero kiweddeko era njagala kwebaza abantu b'ekibuli abampa omukisa oguweereza nga kansala waabwe era abakiikiridde obulungi ennyo nze siina kintu kye sikoze nkoze n'ebyo ebisukka ku busobozi bwange ngaki nga kansala olw'ebintu ebirala ebitondo n'ebitonde Katonda byakola ki byeyampa naye ekibiina kye kisooka okukulagira nti eyo gy'ogenze nti gyetwagala mine ngala bwe mbigambye tetwagala gundi ne gundi ne gundi olwobbo nga bwe balaba omuntu ajja okusobola okusaavinga interest zaki z'ekibiina kati nze nagenda newankubadde mu bakansala nga bangi nnyo ti naye nagenda ndi mu kibiina kya DP era bwe natuuka mu kanso n'ekimanya nti gavumenti ezzeewo NUP n'enkola nayo memorandum of understanding ng'obijjukira nga mba wakoze cooperation n'emyalo nze n'enkola cooperation n'NUP era mmazeeko ekisanja even up to day njagala kwebaza NUP yampa omukisa oguweereza nayo era ne kokasi yaabwe mbadde njokola ki ngituulamu naye tebankombezza ku kifo nga buli lwe batuula okulonda tebankombya ku kifo naye nga nange nkimanyi ti abasajja baayiga ensolo yaabwe kye nkola nga mbayambako bba wa magezi kino mu kikole kino temukikola gamba nga waaliyo olunaku nga batwala bakansala ba NUP ewa mwami Museveni era twagenda okumaliriza mu kisanja kino kye mmazeeko nga mulimu bakansala abeewaggudde sirowooza nti kati bikyali bya nsonga nnyo okubiddiza naye amannya g'abaagenda wano nga kola ki ngali naye twali tubyogeddeko wano nenyamba bakansala ba NUP nemba advising ne batasobola kugenda abamu naye era abamu ne bakola ki ne bagenda era ekibiina ne kinneebaza nnyo okukuuma ennono yaakyo kakati ne tujja nga tutambula nga tutambula kubanga ebifo bya minisita baabironderawo mu kumpi mu wiiki esooka nga temunnaba na kufuna mukisa kati nga b'olaba nebali mwezi ya katuza yo kanso bili neye ebifo vya ina mazobi kurachi okubigaba ekiddako ebeera ntambuza ya minimu kati kiri ky'obuuza ekyo sente esente y'ekituufu ziri mu tteeka kansala bakulonda okufuna miliyoni 3.5 ne bamala okulangirira nti ofuuse minisita privileges ezijirako n'omusaala ogujjirako n'ebitiibwa ebijjirako bikubuusa amadaala mangi njaku ekyokulabirako bakansala tetuli ba full time mu kesisi enti tukola full time lw'oyina y'ekyokkola lw'ogenda oba lweriyo kansolo lwe bakwetaaga naye ate ye minisita sipiika akola full time era ky'obudola banga omusaala aguvaako gwe miliyoni 3.5 n'agenda ku musaala ogwe miliyoni 13 nga n'emitwalo 7 era kati benjo zaayo zezeeyo gye bakoze ki
1: gye balaze
2: bafuna eni SSF
1: esebo
2: bafuna housing allowance bafuna medical allowance bafuna transport allowance bafuna office place n'ebirala bingi ebijjira mu kifo kati ne bw'olaba bakirwanira bw'omala okukifuna osigala okubisaamu kansala ono owa bulijjo emirundi emeka ena n'ekitiibwa n'enkola y'emirimu n'exposure gy'okola ki gy'ofuna abantu be bayayaanira nga babaagala gw'ate obo bayina buki njaku ekyokulabirako gwe kansala olwana okwogerako ne executive director kubanga kansala tayinaawo ngeri yonna lwayina mirimu ng'akolagana ne executive director tekiriiwo naye ye minister ayina omukisa ogusinka ne executive director waakiri omulundi gumu mu wiiki mu lukiiko lwe bayita olwa seeki jjukira executive director yasindikibwa gavument era yabeera accounting officer w'ekitongole bw'obeera oyina emirimu gy'olaba egyesibye ewo osobola n'okugiyisa ebbalibbali nga tegigenze butereevu mu kanso mu nkola eya lobbying tinaye munnange iddinnyamba nkubiira ku ttawunikiraako oyo eriyo ku bigoma babintwalireko ewanga akagudo kano ne kano oba omwala guno guno guli bubi kati idde nga ewo kale tewali tabu era ng'akwata simu ng'akubira ttawunikiraakaye bwe nti owaayo ekwatagana ne minisita ono agambye ewo waliyo ebigoma aweetaaga ebigoma nga bisatu bikole ki
1: bimuwe
2: kati ebyo tebijja butereevu mu kanso
1: yes.
2: Era kyekinnyambye nze gw'olabe wano okuva ekibuli ng'oluguudo lwange olwa kolaasi mmaze oddusaawo nti kubanga nalina enkwatagana ne road mayor nga road mayor ayina wali executive director ayina director wa engineering ayina director of physical planning nensobola okulobinga era oluguudo nvuddeyo nga luki nga lukoleddwa kolaasi waliyo just kapate katono nnyo kebadde tebannamaliriza ku luguudo olwo naye njagala era kuwaaba ekibuli obweyamu nti machazi sikyali kansala naye era n'abaalondeddwa mbayina kakisesi ngenda sobola obbatuukako kati wuyo gwe bawadde wakisi mukwano gwange nja mukubaakaama eriyombya nja mukubaakaama gwe bawadde obwa minisita kati museeke y'abali mwezo nyinamu abantu nga basatu bensobola okwogera nawe bwe mbanyira bye njagala okulobinga ne bikola ki ne bigguka nja sigala nga mpeereza ekitundu kyange mu kapasite nki mu kapasite endala so bwe bito bwe biri emisaala gyabwe giri nnya ebyenfuna byeyongerako n'exposure yeeyongerako era bw'osanga ti minisita w'ekibuga Kampala ng'ali ne Pulezidenti Museveni tobabuuza kyeboogera kuba boogera ku nsonga za kibuga
1: togamba nti asaze
2: ddiiro aba tasaze ddiiro etteeka limugamba buli minisita mu doketi ye etteeka limugamba okutetenkanyiza dipaatimenti ye kati ye bw'aba alaba ng'agenda omuyambako okutambuza doketi ye ambasada wa America mu Uganda eyo gy'akola appointment
1: okay.
2: Era ambasada yamugamba nti minisita w'ekibuga kati nga bino bwe twazze olwaleero mu kino ekirwadde ky'ebola bulungi nnyo kati minisita wa KCCA waddembo kubira American Embassy n'agamba njagala kwogera n'ambasada ku nsonga y'ekirwadde ky'ebola ekiri mu Uganda waddembo okuyita minisita w'eggwanga eryawamu n'amugamba twagala ebikozesebwa okulwanyisa ekirwadde ky'ebola mu Kampala ebyo byonna bigwa mu ki era waddembe n'okujja ano ku Radio Sapientia n'awaayo ebbala okusinziirayo nga bwali omukugu n'agamba okusinziirawo nga bwendayo ku mulyango buli ayinga tebamukiikinga tebamutunuzaamu katooki Radio Sapientia abaliyo basooka bagire nga tebafuluma n'abaana abali ebweru nga tebayingira okutuusa kaawo nga bumutaddewo measures eziyamba obwonna bwonna buyinza bwe kifo ky'amaanyi mwami Jjunju asobola okuggala najjaawo mu kifo kino gamba nga baana ababeera mu masawuna n'agamba nti wooteeri ezimmanyi ennungi n'aga nti okusinziira kyendabe ono ku geeti abayingira n'abafuluma tewaliwo measures n'emu zitangira kirwadde kino kusaasaana nabwekityo wooteeri nno kyagiyimirizaamu okutuusa nga kino ne kino ne kino ne kino mubitadde mu ki munkola obwe buyinza bwe eteeka limugamba ateekeddwa okuwuliziganya na buli muntu yenna mu government department.
1: Academic Registrar wa Uganda Matters University ategeza abantu mwenna nti okuteekamu okusaba kw'olusoma lwa 2026 2027 lwagguddwawo era lugenda mu maaso okuli amasomo ga diploma, bachelors, masters ne PhD okusoma olunaku olulamba ebiseera ebigere mu luwummula kola enteekateeka y'okusomera wala mu masomo gano agriculture, business, computer science and information technology, education omuli primary ne secondary, engineering omuli civil, electronical ni mechanical, environmental design kutusa ku masters mu architecture, earth science, humanities and social science, law, medicine mu masters moka, physical and biological sciences. Genda kutabiri kuri okumpi okuli eryankosi, Masaka, Lubaga, Fort Poto, Lida Nembale. Okuteka mu kusaba kongo ita ku mutimbagano gwa website kwangu nyo. Teka mu umu.ac.ug. Obosa bulo kuteka mu kusaba ko kulimu ku matabi gafagalambikidwa waguru. Jangoso mede mu Uganda Matters University. Emu kweze kulembede mu Uganda mukusomesa nokubangula abayizi. Okumanya bisinga okuba ku noti 7-3-8-9-12-19.
3: Jiji, wegendereza tanke nungi ezimasamasa ku bizimbe na kuzino.
4: Hey, ezo smart tank, ezo steel and tube. Kampani nazi mu Uganda mukukola tanka za amazzi n'ebyagi by'emmere okuva mu steel.
3: Wow! Bikolebwa mu Uganda. Nesi ekibifuula ebyenjawulo.
4: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumire bugumu, ziwangala ate nga nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
3: Ate ebyagi by'emmere?
4: Ebyagi bya steel and tube ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke. Ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
3: Awo nno ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
4: Babula naawe, tabula n'omulembe. Dduka bunnambiro ku steel and tube weegulire smart tank ne smart silo obyenyumiririzeemu.
5: Omulunzi w'enkoko, kuumira enkoko zo ku mutindo ogw'okkuwa amagi amangi nga magumu bulungi okumalira ddala ebbanga eppanvu ng'okozesa ekirungo kya Laydon. Laydon akutuusibwako aba Farmers Center Kibuye. Tusange meters nga 300 nga waakava ku roundabout ey'Ekibuye ku kkubo eridda e Makindye. Obubaka okuva eri abasawo wano ku Farmers Center Kibuye.
1: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June Namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe. Era katukutuuseeko obubaka buno.
6: Yosefu Mukasabali ku ddembe, omwana wa Kayozi. Kitaawe baamuyitanga Njuba Eseeta Nkula Kito. Nnyina yali mutoolo ya Kajwaya. Mukasa yasiigibwa mu lubiri lwa Kabaka Muteesa omubereberye ng'omugalagala. Erinnya eryabali ku ddembe alifuna atya? Omusota lwegwalumba akasiisira Kabaka Muteesa omubereberye mwe yali ne bali ku ddembe ng'omusujja gumuluma omutanda. Omusota nga muwanvu bwe guti futi nga 5 gwa nswera bali ku ddembe bwe yagulaba n'agufumbagira yawuubamu emirundi nga giigyo. Omusota nga mukalu gwa jjo. Kaakali nno Kabaka kwe ggamba omponyeza, owonyeza n'obuganda buno. Okuva leero mubadde musoma mwekweka kweka. Kati abasomi bali ku ddembe, musome mu ddembe. Omwo mwava erinnya bali ku ddembe. Olulala yakongojja Kabaka okumuggya emunyonyo amuleeta mu lubiri e Mmengo okuba waaliyo olukiiko. Mailo mmekezo nno 9-10. Awo kwe kwefunira erinnya Kirimaanyi.
1: Obubwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
0: Uli wakati mu program Omulongooti. Tatenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia, enkuruze ya magezi, ensuri ya muziki, nebebi mizanyo.
1: Radio Sapientia, enkuruze ya magezi, dachi kabiri mwenda nina Suna Faluk. Suna, otulaze senta bakuruze baguddemu.
2: Neno obuweereza bw'amaanyi bakola nnyo kubana kati wenjogere saawa zino. Wetugendedde mu bulango nga Luyombi akyali mu ofiisi akola mirimu. So tetukitunuulira mu nkola ya ssente yokka. Naye n'obuvunaanyizibwa bubeera bungi. Osoma ebitabo ntuumu bweti. Gweteeberezaamu buli luguudo lwa Kampala okubanga gwe ogenda okusoma contract. Gatabo bwe gati osobole okugitegeera. Bawaayo obudde bungi. So tuleme mmatu gabawulizo kuteka mweche sente choka na eno kola bakola nnyo era bakolera ddala kugaye kulunako olusoke sawa zino luyombi akyali mu office akakalabe nenga bamulonze lero lwaki ebbanga lino eri weeks 3 ezibaddewo ebintu binje ebadde bino kolebwa mu office eyo kati byonna byetuumye bali ba play kubanga baba idi baba abiteka ko do mukono nga balinda gwe
1: yesebo
2: nawo biite munga minister batwala omanyi munnange enkola ya government mwame junje buzabuza abantu kati eriyo ne byenjogera wano ngoli tamanyi ba minister buyinza bwa olaba budget eyo je batwala mu parliament okuyisa
1: yes
2: teba ye executive direct budget ebera yabo ba minister
1: be bajikola
2: era ye budget yekolebwa museke atendo obato je tufune ya abantu basomesa ekintu ekyo
1: yes
2: government eteeka sente nnyingi nnyo mu PR okulaga abantu te office ya road mayor teriwo
1: tekola
2: era neteeka sente nnyingi nnyo ngegamba abantu teri office teriyo buyinza ya kati njagala kutegeeza bigambo bino je bayita budget ya KCCA nannyiniyo ye minister wa finance naye kisera bwe kituuka ekyokukola budget lwokuba bambe teeka liba lya mulonda naye ng'obukugu obwo tabulina eteeka lya mulondera abakugu mu kitongole
1: mwebali
2: bo be bamuteekerateekera bajeti nga be bamwebuuzaako kino tukole tutya temunnange okusinza mu pulaninga yaffe kino bw'okikola kivaamu kino n'agamba ye oba nedda kino tukiggyemu kino tukiwe priority bajeti ebeera ki yiye era mu biseera by'okukola bajeti ne bw'agamba nti bamubembejje bwe bati bamuwerekere paka mutoyi basobola omuwerekera naye nga bakolera bajeti n'ogiyisa bote bwepa
1: nga bakutaawo
2: batakyalina ki kubanga bo bakwagala mu kiseera kyakkola bajeti bajeti ensomebwa owali minisita gyasitula bw'ati agitwala gisomere palamenti teba ya minisita ebeera ya minisita wa finance owa KCCA era yagiteekako omukono gwe nga minisita kati kabaana n'alyoka agitwala wa mu palamenti era mu kiseera ky'okkola bajeti mweme jjunju buli minisita wa finance nga alina kyayagala kiyite kyekiseera abaayo n'obudde bwe tebyo sijja bikola nange munkolere kino kyekibeera ekiki kyekibeera obuyinza balina bungi bw'ogenda mu byenguudo tebakulimba tebasobola kusasula kontrakita yenna yina sente nga minisita wa wakisa ataddewo ebbaluwa nti yakoze gadde benganyi
1: luyombi ono gwe bayo
2: bw'agamba nti olwo luguudo mwalukoze gadde bengalye n'ateekako ebbaluwa bw'ati bwe pa
1: tebaba sasula
2: ani akusasula kuba kitegeeza anti bw'agikuwandiika atagiwa gweka asasula agiweerezaako ne auditi ne intern auditor n'agiweerezaako ne wa auditor general nti bano baagala kusasula omuntu akoze obubi oluguudo lwe twamuwa kati gweziwaayo nga gwe executive director kwe bakola reporting yebbaluwa yajja ku likodi gwe n'oziwaayo kwegwe bakwata ne batwala eruzira kubanga nannyini ministry yakuwoninga nti gw'oli mu kusasula si bye mwakkaanyako mu kontakiti gwe lwaki ogenda mu maaso n'okuwaayo sente
1: kakati ekitegeeza mukulusuuna mu bufunze bino byonna bye tugenda ne tunenya ekesisi yafiiriddwa sente zino yaziwaddeyo bonna baba bakkiriziganyiza ne minisita
2: njagala kubuulira ekintu kino omwami jjunju lukwago w'abeereddewo azibikidde ebintu bingi nnyo kubanga ye olw'okuba abadde awaayo obudde n'asoma kiri kyenkugambye nga buli kintu lukwago akisoma era mmanyi awagenda okubeera obunafu bwa muganda wange bali mwezo bugenda beera mu bintu bibiri era nsaba Katonda yeeweeyo nnyo ekisooka siyinza kimunenyeza nga bwe yasoma ebya engineering n'abitegeera teyasobola kusoma mateeka kati ate mu KCCA ekimu ku bintu ebisinga okubbibwamu sente ye directorate ya Ligo kuba ku buli contract yonna esayiningwa mu KCCA kubaako omukono gwa director Ligo kati olw'okuba bwe bamanyi amateeka bakweka sente nnyingi nnyo mu contract naye nga beesigamye ku mateeka gwe bye batokola ki nga tomanyi gamba ng'ekyokulabirako emabegako bwe baali babba sente directory ya Ligo baalaganga nti obuwumbi 40 ku luguudo bakompensatinga bantu abayisibwayo simanyi baziyita utility bills ng'amasannyalaze simanyanga mazzi okubisengula ebyo lukwaga agenda okusoma etteeka eddala erya National Water and Sewage Corporation nga lyakawaayira ako baakateekamu we mugenda okukola oluguudo mwe mutegeeza butegeeza eri mother entity
1: nejja n'ebisengula
2: ku bwereere naye nga bo bano baateekamu kontrakita omuki omulala naye kontrakita abeera bubeezi mu biwandiiko bwe bamala omuteeka muti agenda twala sente ezo ate bo nga bakubira National Water mujje mukole obuvunaanyizibwa bwammwe bo baliga sente baazikolaki nga bafunayo kampuni awo eyekicupuli nga baga nti eno ye yakola omulimu so ebyo ebintu bingi mwami balimwezi alina okulwana abikole ki abigoberere era abizule ebimu tujabbi munenyeza ebimu tuinzo bitabikola ki wakati ngecho ngoli te yasoma mateka riyali oba weta ago omuntu akuwabula kati ate kyo mukisomo bi aba wabula kesisi musonga za mateka nga bayina nokuwabula road mayor ate be babera mweyo syndicate oba ntegere kisibulungi beba bela mwechi, echo vudola banga lukwago. Abadalu wani director wali govuliru naku. Nga kuto inza muwa vula nevi ntubi yama nyo kusoma na vita puliti nga ye mwenyini.
1: Iwa ma, uwa mchallenge.
2: Katibali mwezu bagena musa angarodi meya. Nga bambi yeta manyi mateka, agagamu. Ngira chija muzu wale wana amugambo vugami nga yalo za bibiche.
1: Bitufu.
2: Neka tenjagala kumusaba, akuneva private lawyer. Nga basobola omuyita pleading ebintu ebyo aleme gendera ku magezi ga kikugu agabalo ya bakesi sikubanga be bakola connivance ne ga makampa na agamu ne ba contractors abamu okulaba nga sente bazikola ki
1: bazibya
2: okay ekintu kyemmanyi nge kyagenda kikola ko bulungi kwe kulondola omutindo gwenguudo kubanga engineer saba kunsonyiwa muko
1: okay
0: Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama
3: radio ya televizia

Amin, nga Anita wali na atamuwa kalulu. Anita afubye nnyo okulaba nga afaayo nnyo ku babaka be. Era ensonga entuufu bassebo ne bannyabo erangibwa Anita bwe buganzi bw'abadde ayina mu babaka ba Paalamenti ab'enjuyi zombi. Nagamba wano era kankiddemu nti Paalamenti eno erondeddwa olwaleero. Eyina omulimu gumu gwokka gwegenda okukola nga Paalamenti y'ekkumi n'ebbiri era gwe tujjusigala nga tujyogerako. Kwe kukyusa okuva mu Parliamentary Democracy no okuva mu gundi mu Presidential Election okutuuza mu Parliamentary Democracy. Parliamentary Democracy yeriwa kwe kulondera pulezidenti mu Paalamenti. N'ekyo tebakiteekateeka kubanga Mwami Museveni yagenda okuyita mu kkubo eryo mu kalulu akajja. Mwami Museveni ye akyali seefu. Naye omuntu gw'alaba atali seefu mu maaso g'abantu kwe kutoobwa pulezidenti ye nga Mwami Museveni n'agamba nti ate mutabani we gw'ayagala mbu naye amuzeeyo mu bantu bamukubeko akalulu ekyo akimanyi tekijja kusoboka. Kisobola kumwanguyira ng'akozesezza Paalamenti. Kyovudola banga Piero Yuji emanyi nti bagiteekerateekera. Yo yalabya Anita n'emulaba nga kizibu kyayo. Nti tebayinza kutusindika mu Paalamenti muli kukuba kalulu. Ng'akalulu tukakuba ku babaka naye nga tulinamu omuntu akusingayo obuganzi gwe Muhoozi. Tusooke tumumenyeemenye ebiwawaatirakke. Bw'amala okugendayo Paalamenti eyo ekola ekiteeso ekyo. Naye ng'era teriyo na muntu akusinga buganzi era njagala kubuulira. Nakati tebannassa mukono. Anita oyo baagala kumujjirako ddaddala n'obwMP. Tebamwagalira ddaddala mu Paalamenti kubanga abaka ba Paalamenti abonna bonna nga bobalaba baalondeddwa. Anita abayinako omukono gw'amaanyi. Ekisooka, abaka b'NRM bonna abaali bafulaga Beyala buli mubaka yamuwa emmiliyoni 5 ye nga takuddeyo kwani agenda wangula. Naye yazimuwanoonya kaki? Kati n'atandika ate ab'enkizo n'agenda nga abayita ono n'amwongera emmiliyoni 2 ono n'amwongera emmiliyoni 5 kuba ssente azina. Mwami Junyu njagala kutegeeza ekyagobezza Anita si buli bwanguzi nga bano weboogera kuba singa bwabadde buli bwanguzi ate Mwami Museveni teyaliriisa obuthi ali ku lisiti y'abo ababba amabaatege kkalamujja. Ensonga za byabufuzi ate nga si nsonga za Mwami Museveni wabula nsonga z'abakisinde kya PLU baabalaba nga babateekerateekera omuki omulangira. So nabwekito ki kye njagala okwogera era baayagadde kukuuma Paalamenti ng'eri wamu era baabadde bagezi nnyo. Kyabadde kizibu nnyo nnyo nnyo nnyo okukuba Anita n'okubirako ne Tayebwa. Omanyi lwaki? Ababaka Tayebwa yabawonya bammanerenda ye mwennyini ye mmanerenda ye yabawa. Kati n'ababanja mu mmanja ebaweesa ekitiibwa. Gw'atalina busobozi bumusasula mwezi guno teweetaaga kudduka misinde. Ogenda mu ofiisi ye. N'omusaala tagukwata ogenda mu ofiisi ye okuba kukoleeji munno n'omubuulira tomanyi munnange mbadde n'ebizibu bwe nti mu konsitituwensi yange. Omwezi guno sijja kusobola kukola ki kukuwa. Naye ndeka ntetenkanye mu mwezi ogukola ki n'agamba wo tewali buzibu. Kwegamba ng'abamanyi era ku ababaka b'olaba mu Paalamenti awo. Kumpi ababaka abasukka mu 10 Tayebwa ababanje sente buli omwe sente zitaka wansi wa miliyoni 10 miliyoni 2. Era y'ensonga eyo y'emu ye yamuleeta lwakubanga abantu beerabira mangu. Tayebwa ekimuleeta okufuuka gavumenti ekyekwepu nga Mwami Museveni ayagala kumenya amenya Kadaaga. Kadaaga bw'akola alliance ne sipiika no bw'akola alliance ne Tayebwa Museveni n'amenya tebagenda gatta amaanyi olw'edda ababaka Tayebwa ababanja. Kati abo baabanja bagenda genda waanita gy'abakola ki gy'abatwala. N'amuyita n'amugamba gwe mbadde nsaba olwokaano lwa deputy olukole ki oluvemu gwe nkwadde obwa kifumi. Kati Kadaaga n'asigala yekka mu bbanga ng'abadde amuyambako okumuleetera ababaka takyasobola kumobilizing against the will of the NRM ya Mwami Museveni emuwadde ekifo kyaki kya chief whip. Era obwo obuwulize bwe yakola n'ayambako Mwami Museveni okumalirayo Kadaaga kye kyamuweesa ekifo kya chief whip n'oluvannyuma omwaba ekifo kyani ky'obwa deputy speaker. Kati be baabadde bamukuba baadde bakuba Anita guno omulundi ye baabadde bayina omuteeka ebbali ekisooka. Mbembe omukuukutivu ow'olwatu ow'omwana ataliimu nakukola ki nakubuusabuusa. Mbembe omuki omukuukutivu ye taliimu ebyo byagga nti awagira Muhoozi ng'ali awo nga bw'olaba Anita bw'abyogera nga Muhoozi amutunulidde.

0: nga bwavaawo byakola ebweru bibadde byakwewagira. Yetayibwa awagira bulungi nnyo muhoozi emisana n'ekiro. Era kyoddala Piero yu yabadde yeeyina okumukola ki? Kubanga kati Speaker ne Deputy Speaker bonna ba Piero yu.
1: Tayibwa yafunye 457 n'akuba ne fuulu Speaker yafunye 441.
0: Kati kitegeeza alina obululu bw'opozisioni. Kati obululu bw'opozisioni bebamu kwabo baabanja.
1: Nkiraba.
0: Kwabo baabanja era nga okubawa akalulabaga honorable ntuwanji. Mbadde ndowooza tukolebwetu bibadde byangu. Ye ne bw'aba takkubidde essimu mwami Jjunju gw'omuntu eyakuwonyezza nga banka etwala ebibyo n'akulinaga jangu ano n'emmiriyoni ebiri ojja bizza mpola oyinza omugaa nti kwomusindiikiriza
1: ku mmande lwe tudda suuna tetudde nga kabineeti efulumye
0: era sigisuubiramu nnyo kyamaanyi kabineeti
1: tosuubirayo kyanjawulo
0: sigisuubiramu nnyo kyamaanyi mwami Museveni ebbanga lyonna akomyewo bakadde banneera ogenda laba Moses Ali nga bakomyewo ate ekitagenda kunsupulayiza nga kankyogere ani taagenda beera mu kabineeti ejja ekyo kigambiddwa wano ku radio sapulayiza kasita tebaamusibye mwami Museveni agenda muwa ekifo waasigala ng'amulaba omulundi gumu nga wayise emyezi erina ajja atuga nti yamwetondedde
2: Essaawa ziweze 3 ez'ekiro time check ekutuusibwako. Beera musigansimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okuggyayo akasente ka ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 star 6 hash olondeko investor oba okozesa MTN Momo app.

0: Enfuru yom siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia. Toti ebye misanyo. Sports toti ebye misanyo. Ebye misanyo ngobe bitambude. Ebye febya wano. Local sports, international sports. Ebye misanyo ebye bweru. Tukuto tolida bulikalo na webye misanyo yena. Bye wasube duamu bye misanyo. Najyo nabye wetago kumanya. Eno yitoti ebye misanyo.
1: Uwashina mwenye katenyeze nja fama Radio Sapiense mkuruza magize nsulo yomuziki nebye mizanyi. Dachika zizi no, ziri kuminanya zaka ita kusawa esa tuweze chilo chona kuhuluri. Tukwa niliza konyo njini dala, goe nari ya uliliza mkuruza magize. Weekend ya tambu date, kalusubide nchino weekend ya tambu date burunji. Natuwa tumazoku wanga tuingira o, okutu sako programu ine ituwa toche bye mizanyi. Tukwela mwolege bye mizanyi, okuwa kuwa numunda mguanga ne wali ewerwe guanga. Mkulikeyo nyomu weekend ya tambu date ya. Kansubidenti weekend ya tambu debu lunji. Kutuwa liza wamu, teko kubwa ya tambu debu lunji. Na dala eri aba wagizi ba kilabi ya Arsenal. Na kuruwa jo, bitumbi vienja ulo vyaba de bitimbidwa red. Ulo kubanti aba wagizi ba kilabi ya Arsenal. Baba de bajaguza, bajaguza ulo vuanguzi. Bwe chikopo chabwe, chabade chimazo kubanga chiba kwasibwa. Chikopo echo, chabade chimazo kubanga chiba kwasibwa. Chabade wamaze emyaka abiri mwebili nga chiba chuwangulanga. Ko, kari, Robert Waswa Sebunya awamu ne muwola Bernard wetuli onakuruwa lilo. Bernard, weekend ya tambu dieti.
2: Weekend ya tambu devurunji kusaidi yange. Pazi okubuza ko ya tugwebelela. Kumpeo za chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiense kutuza ya magazi Suru ye mziki nebiye mzenyo kansubide Ntinawa nyeyo vya tambude burunji Ate kukubia tambuli dobubi Omuka makatunda Kwa ino kubira ngaboti kwe kwa tako Obone nesonga zona zingena kusingala mwezo zitambula burunji Mukasera katotu ingide uleto chibiye mzenya kubuzako Nze Bernard Mvola Baka sawa zija kuwa nya ngatukuwa Ebiye mzenyo vili kumeza wano Oja kuwa uvotio na uvao otegeza kwa ya tabade kuwediyo kukwone meira ya sulo kuwela hangi tambula burunji.
1: Ok, webali nyo, webali lidara, ukubanti nukulio uliriza enkuluze ya magezi. Kale, utubanga tutandise na maulire okuvako wali weruwe guanga, maulire gitulina ugo mnanga uliriza enkuluze ya magezi. Kale, soko utuwe kumaulire goina ya matini tini, nashundaba kubanga mba waganga.
2: Ama uile manje, mguanga ya Tiuganda, agaso kudo kwela uga ya Tiuganda tambula, olunaku, olunualiro. Eyanga njagala kubira bwetyo ntandikira wano ku Uganda Cubs kina jukira bulungi tibano over the weekend awenjogera ku Uganda Cubs ya timu ya gwanga yaba abana abali wansi wa miaka 17 obagite ya under 17 bano over the weekend basambye mpira babadde bakolifayinga okugenda mu World Cup bano babadde wali eri mu gwanga lya Morocco mu kibuga Rabat babadde basamba ne gwanga lya banafe abamanyikidwa ko nga abagana era nga bwe gutyo Mpira kwa genzo kugwa nga Uganda ya sudo kwa wete ya kubaba dafe haba ikidwa kwa wanagana egoro zabade wa munana kumusamvu mkakodi yoko kusimula gana penalty oruva nywaru mpira guno kugwa mchenda goro zabade bili bili suonga tinju kilanti mpira guno wabade wali ku Muhammad Six Stadium Complex walieri mchivuga chabana haba ikidwa kwa wanagana Morocco echa Rabat kuna kubabade ruwa mkaga of course nga wana kutegeze na kuzomweze kabili musatu mewo mwaka kubili kumi bili ya makumi ya bili mwaka guno gwe mrundi ogwo kubili consecutively Uganda nga wetyo echika mu World Cup urubanyoro kakasibwa over the weekend china jukirwa nti si Uganda yoka ya sobodo kwela wetyo ya kipinga peseno mulimu amawanga nga Misiri mulimu amawanga nga Ivory Coast Mali ne Senegal mawanga matono nnyo ku Africa agasobodde okubera nga bwegatyo agachikola so olunaku olorwaliro njagala kutegeeza nti timu yegwanga emaze okubera bwetyo etuuka wano ku butaka olunaku olorwaliro era nga bano banyiziddwa waliri ku kisawe entebe n'omumyuka asooka owa fufa n'omumyuka asooka oba mumyuka wa president asooka owa fufa mukulu Justice Mugisha olunaku olorwaliro so yagala kutegeeza nti bamaze okubera nga tebavaayo saidi zeyo e Morocco nobo wanguzi era wetyo Uganda yakakasiddwa nga egenda kubeera mwaka guno gwennyini nga eyamba obanga bwetu yetaba mpaka zino eza World Cup ezigenda okubeera saidi zeyo ekata mpozi mawira mala njagala okubeera bwetyo kutunuzamuko olunako olwaliro yagala kutegeeza nti wali eri okusinziira akubagira getufuna okuva ku muzannyo gwa pool ogumanyikiddwa nga ogwa pool Uganda abantu kakasiza ne bagamba nti balonze okukulembeza obupya olunaku olwalero obugenda okubeera ngwe batyo obubatambuza emyaka ena egiddako olunaku olwalero. Ekibiina kino ekya Pool Association of Uganda kironze musajja mukulu amanyikiddwako nga Gideon Onyango olunaku olwalero ono nga afunye obululu bubadde 39 oluvannyuma lw'okubeera nga bwatyo akubye munne amanyikiddwako nga Robert Kayanja gwe bazze bavuganya naye ku bukulembeze buno akumala akabanga. Era ng'ono bakasiza ne bagamba nti agenda kubeera nga bwatyo asavinga ne vice we amanyikiddwako nga Yusuf Meyan mu myaka gino ena gye balonze oluvannyuma lw'olukiiko olutudde olunaku olwaleero oba luyite olwa annual general meeting lutudde wali eri ku Popo Hotel e Rubaga okusobola okubeera nga munange ensonga zino zigenda mu maaso olunaku olwaleero. Era nga okusinziira ku Onyango ye avuddeyo n'akakasa n'agamba nti mumativu nnyo era mukakafu nti omuzannyo guno ogwa pool ugenda kubeera nga gwe gutyo gutitimuka ku mulembe gwe guno ogw'emyaka ena gwe bamulonze olunaku olwaleero. Naye nga abaddeko nga chairman amanyikiddwako nga mukulu Bob Trubbish avuddeyo n'akakasa n'agamba oba n'awekezaako ebigambo eri omukulu gwe balonze olunaku olwaleero bazze mu buyinza olunaku olwaleero amugambye nti alina okubeera nga akola nnyo n'obutaweera okusobola okubeera nga bwe gutyo omuzannyo guno bakola nnyo ku by'ensimbi bisobola okubeera nga tebiyingira muzannyo guno tina kindi n'okubalirira obulungi ebitabo kino kigenda kubayambako okubeera nga bwe batyo omuzannyo guno gututumuka awatali nsimbi teri kigenda agenda mu maaso asaidize eyo. Naye ng'ebifo ebimu oba ebirala byonna balonze George Katongole ono akubye munne amanyikiddwako nga Emmy Jondu kubwa Director of Public Relations oba obwogezi bw'ekibiina kino nga kwotese Rogers Semada ono ye bamulonze nga General Secretary nga kwotese mwana muwala amanyikiddwa nga Faith Nganda ono bamulonze nti agenda kubeera bwatyo akiikirira abakyala side zeyo pozi mawulire amalala genfuna okuvaako waliri mu Star Times Uganda Premier League jukira nti over the weekend rasituf omupiira oba mipaka zino eza Star Times Uganda Premier League twamaze okubeera bwetyo tuzinyinya ku nfuete eza sizoni 12/25/26 naye nga okwagavaako side zawali ku Entebbe UPPC omukulembeze waabwe oba coach waabwe amanyikiddwako nga Abudala Mubiru ye yakakasizza n'agamba nti wankubadde tebabaddeko kye bawangula naye okumalira mu bifo omukaaga ebisooka eno milestone y'amaanyi nnyo oluvannyuma lw'okubeera nga bwe batyo ttiimu eno yabadde yakesooka ekibinja ky'ababinywera kya Star Times Uganda Premier League. Jukira nti ttiimu eno baali bagiyita Gaddafi wabula olwakyusaamuko erinnya ne bagiyita Entebbe UPPC gyetutera okubeera bwetyo tukusomera wano amawulire ag'enjawulo. So bakasa ne bagamba nti okubeera nti babadde bakyali bapya kino kibayambyeko okubeera nga munange beenyweza n'okusanga buli mulabe okubeera nga tebamukuba kuba babadde beesanga nga beeraba nga ba anadogo buli omu abadde ajja mu kkubo lyabwe badde bagezaako okubeera nga babwetegekera kye kibayambye okubeera nga tebakola obulungi bano bamalidde mu kifo kya 6/54 naye nga bakasiza ne bagamba nti sizoni ejja bagenda kuwana bukubirire okulaba nga bwe batyo ttiimu eno esobola okubeera bwetyo egenda ddala mu maaso okutwaliza awamu. Entebbe UPPC yakubye banaffe mpira ogwasembyeyo yakubye banaffe amanyikiddwako nga ba Bull FC egolo zabadde nnya okubwerere wasuba omutendesi Abudala Mubiru gwe tumanyi obulungi mu kapiira yatendekako Vipers nga kwotese ne kirabu y'abanaffe aba Kampala Capital City Authority side zeyo
1: edakiika ziri 22 ezakayita ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero webale nnyo webalire ddala nga tutunaba kubanga tugendako mu bulango agava ku ali mu kirabu y'anaffe aba AS Milan agavaayo egalaga nti kirabu eno eya AS Milan egobye abadde omutendesi waayo omutendesi oyo akwatiddwa ku nkoona ayitibwa Massimiliano Allegri akwatiddwa ku nkoona oluvannyuma lw'okuba nti yalemeddwa okuba ng'atwala AS Milan mu mpaka za UEFA Champions League eza sizoni ejja era nga akina AS Milan olunaku lwajjo omupiira gwe basembyeyo okuba nga bazannya omupiira nga tebannaguzannya babadde mu kifo kyakusatu kimeeza naye bwe bazannya omupiira ogwo nga basamba ttiimu ya Cagliari omupiira gwagenze okuggwa nga ttiimu ya AS Milan ekubiddwa ggoolo zabadde 2-1 era bwetyo ttiimu eno eya AS Milan n'eseseetuka okuva mu kifo ekyokusatu gye yabadde n'esibira mu kifo ekyokutaano era nga kino kitegeeza nti AS Milan bwetyo yalemeddwa okuba nga eyitawo okukiika mu mpaka za UEFA Champions League eza sizoni ejja guno mulundi gwakubiri nga AS Milan tebeerayo mu
3: pakazino zaifa Champions League iranga mwole liga dote kasa musiziza watu kanya chino ya esumirani ya kwa watu nipasarao ni baga macha mtende son msajia mikuru masimiliano arebri kwa watu kwa chilo kumkona chimo zaifa ukutiki la itale mpaka zaifa Champions League ya sio neja kuliko timu ya Inter Milan kuliko Napoli kuliko Roma ya timu ya Como etende kwa sesi Fabregas atenda yu timu ya esumirani ya timu ya Juventus za kuchika mpaka za Europa League timu ya esumirani mipira jayo kuminena kibasi mbiyo kubanga bazanya mipira musango baji jikubye chintu ebo yao chaniziza abadukanya kilabu ya esumirani wecho esumirani kwa tatu mwana timu ya esumirani ya sudo kuwande wangu lecho kupatino wacha lukubusa busa mbele ya kapa kwa limiklabu ya PSG agapa kwa limiklabu ya PSG tuu ya nazikala wache tuu ya na abaza njibayo babiri kivanda wakuona neje kujeno PSG teka kasa uvava na abira u ukuza nya faino ya chikopo cha UEFA Champions League hili ukuza nya wakuna kuru mkaga wali mkwanga ya hangale uchivuga chinti wa Budapest ukusinza kumuli la agapa kwa limiklabu ya Ashraf Hakimi na musambi aitwa Usman Dembele kibanda bakuona iranga umutendeso timu ya SM chenu sa timu ya PSG aitwa Luis Enrique bige kuri edo ari mu kutawa abasawo abagamba kokole cyo ni kisoboka okula bachabaza nyibano ebaterera ro mukaga rugendo kutuka ngabali fiti basoro kubanga basamo mu pirogo banone mauli ya malonji eri club ya Arsenal bo oba eri abawagiza ba club ya Arsenal disenga Usman Dembele be Ashraf Hakimi bo yao kibabirawo kuzanya pira guno kiba kibakola bulungi nyo bonga bo wakizibase no olokwate bakubuka bano era mugaso nyo iri club ya PSG Ashraf Hakimi yafuna obuvune timu eno ya PSG abyalinge samba timu ya Bayern Munich akuruzanya la semi final oluzanya olwaso ka weeks ngasa tezise okuvoro tadanga kubanga azanyira timu eno ya PSG yano kuchenye na tadanga mu kuchenye nga kapagala gatobo yao era yinesu bichukulo kusatu runa tukira ajja kubasobodde okuddamu okutendekebwa wakubadde nga tekikakasa nti oba anabeera fiti olw'obukaga bwenaatuukira ate nga Dembele era naye yafuna obuvune nga ttiimu ya PSG esamba ttiimu ya Paris FC era naye kakati ebbanga liseewo ngataddanga mu kuzanyira kilabu eni ya AC Milan ya kilabu eni ya PSG kala agapako saliseewo ega tumujemija agapako mu ttiimu ya Barcelona egalaga nti omutendeso kilabu eni ya Barcelona ayitibwa Hans Flick avuddeyo n'asaba bakama be ebakole kyonna ekisoboka okulaba nga bamunoonyeza bamunoonyeza omutendesi omulala ayinza okuyambako ku fitness z'abazannyi agamba nti abazannyi be bongedde okunafuwa olw'ensonga nti oba oliawo omutendesi akwasaganya ensonga ezo mulimu ogalabika nga takukola bulungi kale mu mbeera eyo agamba nti omutendesi abadde akwasaganya omulimu guno bamuyita Julio Tausi agamba nti kyekanga tekumutambulidde bulungi yeetaaga bamufunireyo omutendesi omulala akwasaganya fitness levels ez'abazannyi agati abazannyi be ebangi bafuna ebirwadde badde bafuna obuvune naye ngaobuzibu buva ku bantu obaoli ya fitness coach alabikanga takola ki alabikanga takola mulimu gwe bulungi kale agavako saizeeyo abwegatulegemire Cesc Fabregas agavako mu ttiimu ya Como agamba nti musanyufu n'ekyafaayo kyeyasobodde okukola olunaku lwa jjo yasobodde okubanga ayamba ttiimu eno eya Como bwetyo n'ebiranga yayiseewo okugenda okukiika mu mpaka za UEFA Champions League agamba nti atamanyi oba alifunayo ttiimu yalikoleramu ebyafaayo nga ttiimu eno eya Como kubanga yabaita kisuubira nti oba oliawo omulundi gwabwe ogwasookedde ddala okubanga bava mu kibinja ekya wansi ne bajja mu kibinja ekisooka ate nga bayitawo ne bagenda mu mpaka za UEFA Champions League agamba yita kisuubira nti kiyinza okukola ki kiyinza okubeerawo naye bwatyo yasobodde okubanga alemesa ttiimu ya AC Milan yatuttewo ekifo kya AC Milan AC Milan kyandibadde etwala kati ttiimu eno eya Como yasobodde okubanga ekitwala oluvannyuma lw'okuba nti bafunye obuwanguzi nga bakuba kilabu ekiwa eya Provenance egoza badde nnya ku emu ekiro ekyo ttiimu eno eya Como nebeera nga yayiseewo okugenda mu Champions League ya season ejja kale mu mbeera eno agamba kimusanyufu n'ekyafaayo ekyo kyasobodde okubanga akola era alina essuubi oboolyawo omulimu gujja kwongera okumutambulira mpozi kutiba nga keyongeddeko weekend nga bwe yatambudde pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tiyabadde musanyufu n'okujaganya okw'abawagizi ba kilaabu ya Arsenal era agamba nti yeewuunyizza nnyo. Waliwo mu munne eyabadde amuyita oba mukwano gwe oba ani eyabadde amuyita mu president jangu tugende tujaganyeemu bino ebya Arsenal n'abuuza Arsenal
2: nga naye tagimanyi n'agimanya
3: era munyiivu nnyo agamba lwaki bannayuganda musoosowaza ttiimu z'abazungu. Vipers ku weekend yawangudde ekikopo kya liigi ne ttiimu ya under 17 ey'eggwanga nayo yasobodde okubanga ekwalifayinga ogenda mu World Cup naye nga tabalabangako nga musanyuka nga bwe mwasanyuse olunaku olwajjo. Mu bigambo byenno kasooke tumuba bubuuli.
4: One of my people was inviting me that there is something called Arsenal. I said, what is Arsenal? That it is a European club of football, that I don't know they have done what, and that I should go to celebrate. Celebrate for what? Please don't divert me. I was a footballer myself. Nobody can tell me about football, but I gave up football in 1966. I'm in Uganda. Liberation, poverty, jobs. I will be briefed about this Arsenal. Somebody was writing me that I should go to celebrate Arsenal. Me, Yoweri Museveni.
3: Omukulu omuwulidde.
2: Agamba,
3: Yoweri Museveni, agenda celebrate.
2: Naye omusaasira, emirimu gy'eggwanga giba gimutwala. Alowooza tukolera nguddo wali, alowooza kutekera malagala mu malwaliro. So, ogenda okulaba ng'obudde Arsenal bwesambirako. Ye talina budde bulaba mupiira ogwo okumala eddakiika 9. Ng'ojja kuva mu mupiira ate obanja eddagala.
3: Naye agambye omupiira yaguvaako mu 1960.
2: Naye Arsenal yaliwo. Kakaseera.
3: Agamba ye omwana wa Ssaabalwanyi. Addemu ebyo.
2: Ensonga gyayogeddeko.
3: Agamba tulina okusosowaza ttiimu zaffe eza wano Uganda.
2: Ensonga gyayogeddeko gyabadde eyagala kwefaananyizaako n'ey'omukulu mukulu Mulindwa bwe yabadde side za wali mu Coronation nga Vipers bagiwa ekikopo waliri ku St. Mary's Stadium ekitende naye yavuddeyo n'agamba nti abannayuganda munsobedde mwenna abasinga munyumya Arsenal, munyumya ttiimu ze zaabweru, atayogera ku Arsenal, ayogera ku Manchester United. Naye abasinga wetunyumya omupiira gwa wano temukutegeera. Naye comments yes zifaana. Naye wano abakulu ababiri, tusooke tutuule, tulowooze ku nsonga, kiki lwaki abantu bali mu kufollowinga mupiira guno ogwaffe gwa wano, ne baddukira eri ewala. Bali abasajja kyo ekituufu kiri nti bakulyetinga awareness. Ekintu kyabwe ne kimanyika okuva wano we bali ne kibuna ensi yonna. Naye ate wano ebiseera ebikinga over the weekend waba n'omupiira gwa Uganda Cubs DC Tiny Cranes ya under 17 babadde basamba omupiira ne banafu abanagana naye abasinga bannayuganda tebagutegedde. Ndowooza oba tubulamu okumanyisa abantu nti okumanyisa abantu okubategeeza ku mupiira gwa wano oba ku mawulire agafa ku mupiira gwa wano.
3: Simanyi nawe naye kale tuyinza okuba tulina endowooza zaffe naye tugenda kuwa abatuwuliriza nawe mutuwa endowooza yammwe. Lwaki kye tulina okukola, lwaki omupiira gwa wano tegugufollowinga nnyo nga bwe gufollowinga Arsenal, Man U, okujaganya okwo pulezidenti nakati akyakwewuunya
2: yabadde
3: talabangako bannayuganda nga bayise ebivu agamba what is this ne pulezidenti w'eggwanga omulamba ne batuuka okumuyita agenda aserebulatinga Arsenal takikkiriza ye pulezidenti w'eggwanga aserebulatinga ettiimu n'abuuza what is Arsenal ttiimu y'abazungu eryeyo.
4: One of my people was inviting me that there is something called Arsenal. I said, what is Arsenal? That it is a European club of football, that I don't know they have done what, and that I should go to celebrate. Celebrate for what? Please don't divert me. I was a footballer myself. Nobody can tell me about football, but I gave up football in 1966. I'm in Uganda. Liberation, poverty, jobs. I will be briefed about this Arsenal. Somebody was writing me that I should go to celebrate Arsenal. Me, Yoweri Museveni.
1: Mabawuliriza mutubulire ogambo otya mukuru boyi Senoga webali kubanse bokole uliriza enkuliza mugezi mumulo woza chichi lwachi omupira gwa wana ngamwe bana Uganda temugusoso waza lwachi mufanyo kudiye bweru. Hello. Kanfuno omulala kireka essimu eyinza okuba tesukufunye bulungi naye amasimu gaffe kwegali osobola okuba nga otwegattako tuwayewaye mutubawe mutuwe ku ndowooza zammwe mmwe nga bannayuganda gye mwasanyukidde twalabye mwasaze ente mwasaze embuzi okujaganya kwabadde kwamanyi abagenze mu kyaki mwawaddeyo ebirabo kwegamba okulya okujaganya. Hello.
5: Kansala. Kansala.
1: Wanji sebo.
5: Wewe bali kuweleza.
1: Ale sebo bali kuuliza sebo.
5: Na Brian ndi wano kaabuna.
1: Oh Brian.
5: Ni mwagezi wa Arsenal.
1: Sebo.
5: Naye ekikwese ndo kuwagira bali abazungu okusinga ko wane wapi.
1: Sebo.
5: Bali abasajja omupiira bote bakutwala nga business zaabwe. Boba kole chintu chaabwe nga boka kale boba bagala nye chitibwa okusinga sebi. Boba kole chintu chaabwe nga lagala chitambule siyo na ne wanosanga kusaja mofiha ya gala kulja mofuli. Na uli abana basaba ku national team ye kuanga baba anja. Neka doso saba ku national team ye kuanga ya mongeza nga waluwa aba anja.
1: Yasibu.
5: Yevine terebi wabarino kwe terista.
1: Webali nyumu wagizi wazi na watu watu gambi. Hello.
5: Kansala.
1: Njisebu.
5: Hello.
1: Wanjisebu.
5: Webali kweza kansala.
1: Hale sebu wale ukuliriza sebu.
5: Uzula kwenye jamile nansa na.
1: Sebu jamilu.
5: Ya ante mpila mune olokuwa baino mkutu kwa mkutu mubu wabalo za finatu na watu ulizo ugo mkutu. Sebu. Uvula anga nasa mpia tukitegeera. Kwa vya tukitegeera timu ya guanga na tukitegeera kata mguweze ni mwagiro kwa gana nguli dee nonti kwa wete nenga abantu wakutegeera badekwe mtaina makulu kutasola kulanga inaka reti yono zante abantu wanda wanda kwa ino kuhuli ritu viche
1: webali nyo webali nisonga nunguru agambi ya nti abakulu bali wako atibi ntu biyawe nibabiefunza
2: yeso
1: waka nibabie diza waka hemu nangeli jibaina bakola TV yao bakola radio yao nibabilekeyo
2: ekikulu si
1: kyakubera
2: kale kusinza ku nsonga ye naye butu compilinga ne mipira jeri netzili timu zo ogenda kulaba Man U TV naye na TV yayo ogenda kulaba Arsenal TV naye na TV yayo nga oyagala mawire gasero ogajjawo ekitali wano kirabu sezimwe zote tezichirina ono sange kisipulesi nga tezichirina muna soji wakua ye kizabu ya kwa
1: sisi
5: wana watwa
1: anjise
5: eva ni kuweleza
1: kuluna lumoso
5: tata Derek nga nifampa kapeka
1: gofa na njina lumoso
5: kakati
1: sebo
5: denga ya vade mani yunga yisebreti nga ya muzei wa Museveni muzei wa mani yu Ii, singa abadde mani kwa celebrate ngo sanga baba mani we kandi muyise. Yandi se kwa buta baba masho.
1: Ate gwe nawe go chingiza mu bulala. Hello.
6: We bale kweza munwai.
1: Se bale kuliliza.
6: Agamba chigombe.
1: Bernard alikiria.
6: Ya utaji na chindu maluma mu.
1: Ko labi.
6: Naye mkama yavuta tanya kuona. Olese point ye nungi.
1: Sebo.
6: Ni amanya Nicholas bilangi mwagizwa mpira nechi yakwe nechi kacha ange chengo.
1: Sebo.
6: Sebo ejeza kumpira kwa Uganda nze wena wagira wena nali kusikolo nga jaso majali mtu. Ogawe na kugamba kuli wa mpira sonya kuiza na ukuta. Abantu aya kalumpira kwa Uganda bagala nyo. Baga ya aba serebyo. Abantu bali bagala mpira abakulembera nga watete balina. Na yenge lola bantu bagwagala abagiza batwale bwo nyenyizali wo Kuchibu chali wonga chitambula kuchi. Na yega ji. Omulembe kuno guwachi uka. Kumukina guwa wano luwachi. Kumukina guwa wano. Enanga ya guo. Mtono ebula mna ku. Bando kutenge ilo mwa kumanyati. Elu timu ya kwa kumeni sestamu. Na timu ya guwaga hile kumeo under 17. Kwawe ndibi. Niwa niwa nenga kukua kuna kuwati. Ni guwaga baito kuna kuwati kamu. Kwa niwa nenga kuwati ya mwa kumina munga luku. Uya babu wa pare. Mee keba je. Elama kukupaka kitazi. So mpira kwa wano zaidi na mpatia. President we kuanga, Uganda. Na anangu kule mbela. ne minister abantu basatu bali today byaka bakazo pia tukoze tiyo kuko byawo bokuza na kuita mkuita mkulanga okwa kasita abantu okusibira bisale byo mulembe okulaba nga mukutangira ku muto wasomera wa primary na secondary okulaba mwagazo mpira nga to bilaga walukuba ko stage yelo wangu le chikopo hiyo ni nkaga sente butini nyo ezo sikola ku match day 1 obya kwa sente sibiri wa gulu nyo kweta pata nyo kupe weru kweta pata nyo kupa wano mubyalo mulichi
1: yanza tu yanze gendo ze nsonga yetegerekese mukuru Nicholas Biranjiranji ekikulu kyogambye kyempuliddemu nti abakulembeze baffe president oweggwanga Yoweri Museveni n'ogattako president wa FUFA n'ogattako ne minister w'ebyemizanyo bonna batuule basalama gezi bayagazza batya bannayuganda omupiira gwe Uganda era bagupromotinze batya kale ensonga nkulu nnyo ndoze tegerekese bulungi. Okay, ona agambye tulina kukyusa bukulembeze bwa FUFA. Nze Timo ekyengera. Butuna kyusa bukulembeze bwa FUFA. Okay, kali yiye ndowooza ye. Aha, ona agambye mulongo webale kuweereza nze ligi ya Uganda balina kujinzibira balina kujizimbira ku region oba ku district nga bw'olaba masaza ga Buganda. Nze Sempijja Mathias makanika wano ensambya kale baliyo asempija unagambi bwati
7: mulongo sura sebo kansande sile bulungi nimo ye mulamusiza ebindu ebimu okwebuzabuza okweyisaako ninga abimanyi ate ekyogo ekijje amaanyi mpira gwa Uganda toka Uganda teguli mu sente ekisooka mpira gwa Uganda bago jamu abagazi kwa nzi wosola na wewe kumupira nimpe kwa kuna kuna mutia gasi kwa kuba mayinja kwa kuba migo kati hivyo nivyo kwa kwa kanya chi bika nyompira kwa kwa kanzi ngende bakwile bakwile chupa bakwile ya mayinja na kwa kambira waka niwe ya sajia waliba laba bimolo kusipazi malo kusambali kirisi asimu niwego mbifuga nigo nigo wano lifali ya kastagu kwa lifali ya soko nyo kwa wangendo kujita kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ebwe bula ekitali iyo vula ndi ba betanire eri kujira ejinyuma okusinga jaffe jawane ja Uganda ejemmere pera munyono pule
1: teyanza teyanza ge mukulu pule ensonga yo nayo wetegerekese bulungi katulabe ono mukulu kakani
8: mulongo ebale kutuwera zono kato moze omwagizi wa Barcelona kati mulongo kiwa kye tutagoberera kuba Amerika ne Iran we batandikira tugoberera n'omupiira tugugoberera kiki kye tutagoberera ekyabazungu bali abasajja baatuleka tulina kukakana tubagobere mulongono katomoze nikatomwalo mbagala nnyo mpozi mulongo n'ekyaha sawampise wakalango katono kalango kae katono nnyo anaye abantu be katosi tufiribwa mukwano gwaffe Paulo Mulogo tubadde tukola naye wano ku mwalo bambi atufuddeko essaawa eno yennyini kakati obudde buno yakajja atufeeko banaye kitalo nnyo kitalo ddala mulongo nkwagala nnyo
1: Kati yanze ge kitalo nye kya mukwano gwoyo gwe wadde okola na yawe katosi ku mwalo
9: kansala nkola msizaako ono senyonjo kyalisi ekisaaka gomba naye nange nzikkaanya n'omwami oyo ayogedde ku kya mukutu kuba nange yebadde ndowooza yange FUFA eyina omukutu gumu eyina rediyo eyina ttivvi kati fabala tunaabisanga wa okuwuliriza n'obwoba owuliriza radio station ez'endala zo ziweereza mupiira gw'ebweru teziriweerezako nti vira yina esamba owulioba nti radio okulekeeya FUFA yokka kati ffe waliyo ne gye tuli egomba nga FUFA tetuuka nga ffe tuyiwulira zino endala eziyisaamu amaloboozi nti ase neesamba Mani ye samba, Mani City yine samba, n'owulira nga omupiira oguwulirira ne ku radio. Maketi yaabwe bagikola bubi, omupiira gwa Uganda bagutunze bubi.
1: Tweyanza nyo tweyanze ge, andowooza message yo naawe sebe etuuse. Mama Masho gw'ogamba otya?
10: Mulongo, weebale okutuweereza mukwano wamu ne Mr. Ben, balamusizaako nnyo. Ono Mama Masho, abaana abo balimba, omusajja wuuyo abagambye. Ye byemizanyo yabivaako mu 1986 lwaki bamwesibako naye nga n'ejaffe tujagala egy'omuggwanga kubeera tubifollowinga naye maama byakunoonya nnyo ebimu babikweka kwegamba bizibu nnyo okufuna naye tusaba abakulu abali mu nsonga ezo nabo bakoppa ebiri e Bulaaya. Ebintu babiteeke buli wamu, babitukube buli wamu buli wamu, kale nabo babiteekemu moralu ne laavu naffe tubyagale naye ebintu bya Uganda. Omanya nti Cranes agenda kuzannya nga gwe gwaddaayo wiiki emabega nti underweight bannange. Naye nze gye nsaba abakulu, kati tulina buzibu. Tuli bannabyamizannyo ebyemizannyo tubyagala naye ekyetaagisizza bakikole mu butuufu bwakyo era mu budde bwakyo. Gowe mende mugamba nesonyiwa nveeko. Simugamba nga gombwaze newetwala Champions League mbu ngenda we kudiru ki. Alaba kisoboka. Tekisoboka ekyo kiri halamu nnyo nnyo nnyo nnyo.
11: Mulongo mulongo mulongo webale kuweereza ggwanga tusiima ffe tubaako nga tuwuliriza. Nze Gowa mbeera mmende. Byaddala ndi muwagizi wa Arsenal ate nga teri agambayo. Mzee Kimulume ffe tujja wagira Arsenal. Ekyenjo kugamba ebintu bya Uganda byabalemu okusetinga. Kati awooza tasobola celebratinga Arsenal ne ttiimu ye yennyini gy'agamba eya Uganda ebisaawe ebibalemu okuzimba. Tolina w'ogamba bw'ogenda mu kasaawo k'ennamboole. Mwefutika bwefutisi naye njagala otunulira abazungu bano nga bayingira okulaba omupiira buli omu ayingira tewali kimunyigiriza naye yingira akasaawo k'ennamboole nako kennyini kaako baakamenya kabalemye okuzimba kati ffe tunaatandikirawo okuwagira omupiira gwaffe nga tebataddewo bitusikiriza. Yamanyi naawe mzee ali mukatembawe ffe tujja sigala nga tuwagira Arsenal Kimulume yamanyi webale kuweereza nze Gowe mmende.
12: Waswa webale kuweereza nze Kigongo Tony ekyengera wano ku Twins. Nze nungamba omupiira gwa Uganda myaka gy'ensanvu eyo kinaana paka nga mu 2009 nga mwenawo omupiira gwali mulungi naye kati omupiira gwagenda ne bagugattamu ebyobufuzi ne bagattamu ne mwana waani ani akumanyi okujja ku ttiimu y'eggwanga ebirimisizza omupiira gwaffe okulaakulana. Nze nali muwagizi nnyo wa Villa nga buli mupiira ngulaba naye omupiira ogwayingiramu ebyo ne gututama naye okutunda omupiira kuganye katuwagira ligi ze twagala munnange.
13: Halo Radio Sapienza, mwebale okuweereza bambe ebyemizannyo naye nsonga eyo mbadde ngiwulira bye mwogedde byonna mbiwulidde naye olaba zire ligi z'abazungu zoraba balina buliiga okuva wansi mpaka obuliiga obwo bwolaba ate nga bulina abawagizi bangi ne buwaga mpaka okutuuka mu championship mpaka mu Premier League sibwolaba buveeyo nga bukola ki nga buteekako embeera buli omu naalaba nti ttiimu
14: ekolaku masimu nabo. Hello
15: Kyantara wasa
14: wangi sibu
15: balamusiza wasibu
14: sibu alikuwuliriza Sapiensia
15: kujja wa Bucks Doman the champion basi lise nefudde ntibaine ya time bakulima basungu wavu basabe nyama netujiva mma
14: wabade kubirenge
15: nga tabibawa babikoleredde kati alyeyo nakyala alyeyo anyiise enazimba gatanyati mama sebasta natusonyiwa kakati wenzira ku nsonga eri kagwake teguzikire ketonye tosobola kunzijanze kwasema ekisooka omupiira gwa wange gwafa nze kasa omukulu Lawrence Muligwa omukulu wa Ben Misagga bava mu mupiira omukulu Lawrence Muligwa yatuuka n'akola kirabu eye n'azimba yarere kiri ku national level akulaga nti kiwali the true image of football mu Uganda omusajja yakola ekintu kye toyinza kunga nti abawagizi basobola okudda mu kisaawe nga bava kwa tiketi z'abawagizi gonotwalamba girlfriend ab'enganda omukulu wafa olaba ekyo kiba kikola
14: Ani ya tuwalani?
15: Why? Uvye Marawi.
14: Why? Vaho, mgeende walala. Hello?
16: Hello, Sivu.
14: Mna?
16: Rongo jewari kuhu.
14: Sivu, nao jewari kuhu, Sivu.
16: Ukulo ya gangi mkira ya guvako chinana mukaga.
14: Mukaga?
16: Niyo ya ine isonga luachi ya guvako. Mkira guafa. Mbataba kuru vinyini mbaso mkira. Faba wagizitu wa gala vinyima. Mkira baguta. Katili wabukika kupi. Kono kuwa tenisizungu kupi. Iwa kuwira kone chokunwa nula vumukira. Iwa vonyi miasulo mwoso ni mwezi. Katili wabala tukulifika. Iyo mkira kwa wanungora. Mkira ndi mwagizi wa vira. Ira maniti mwagizi ndo kusamba kukuganda kama. Iwa kubaku. Ni hawa kuru vinyini. Watu ngevi sawi. Watu tabayo na agambo wachiri sawi mwagizi.
14: Kwenye nyota bure mundeva, tu agadi tu bawe, abakuru kuwebali abamba uli nisa. Muleme gamanti ba nama uli yebogera, netu abantu yebalo waza, kumupira gua Uganda, luachu guli mumbera. Kakati guariye yo ba mucho jamuga, mete na uli domu wagizo mwa gamba bwati, na uli domu wagizo mwa gamba bwati. Kubanga kumupira muina gua bantu bano. Kati, unapiga kaa waluo, kati ngembere yaluo. Yali ya formati mpya ila formati yu yali eletedwa nenga kibaso sikuluhuza
2: kibaso se consultinga
14: kumanyara wagizi bana agwagala kati gwecha bulese chintu chipya no chikakati kabu kakati siku bantu to chibanyonyode soko tunuli consider abantu bano bendetedde ekintu banachagala
2: enda at least kuba wagizi oyinza obutatukira omuko omu obana olowooza muno gamba nti abamute bafunya information nate ne kirabu sezimu nga zigamba nti fate bakola ki kibantu gamba era za kisimbire kuli ola ba wano babe kitende bakigana ne bachi kansolinga nga kibazi nga kibazi towerede
14: kale katumaluka tunaye abalanga basatu genda mbulanga hello
15: kesa
14: kisebo
15: Neba masewa toye jali.
14: Jali nyo.
15: Bama sewa toye kunda vile nyo. Nasimu jiri bata muwagizu wato ni mkatare kusendu zaru kudembe. Uruwa lele te ya gude, te za gude. Jirema masewa tamugambi.
14: Ulira.
15: Agume munai, agume. Agume, mugama atesa wa yunatufuka basaru. Kubaka temuchara aturi, dosura umano umarara. Awagizu wato ni wuna, jevali wuna wuna. Beba zokutuka kukura enyokutuara chikopu. Ateva gume, nomano umularajia. Hawa.
14: Hello?
15: Hello?
14: Sebu. Anji?
16: Ono sechide wano mchisegi.
14: Sechide mchisegi.
16: Naeru laba mwono.
14: Sebu.
16: Mpira kwa Uganda kwa ngano kwa kazungu cheta ya kiteme yake ya mbashi kuni. Kwangu laba
14: sio
16: nzina laba kwa omupira kwa seno anda tuwevo mkigesa mba kaya champion league nige chisa usichu dalo wabi nga mwivaliba kulaba kati Uganda kari tetuiza batu kane kukubeika na kati nga ulaba Saudi Arabia gafumechi yamba kwa uzikira kati niwa nubeta gafumechi nijia ni ingira mpira ni yamba kwa uzikira imagine katotumi yanga 5 pass role simulendo abazanyeba wa 8 million 10 million.

0: Mu program sagala galamite.
1: Sema kade Joseph na yabuziza. Ti ekibuzo mbutu babuze. Muyenka yetaaga ki 2-3 mukubo okulayira.
2: Ah.
1: Okulayira wetaaga ki?
2: Njaba bulira kubanga. Tetusobola neze ebipande z'omutandiko ziteeka ku.
0: Embuzi.
3: Oli najja nakuterese ekyekye ekyama kye. Bw'oyomba mu nnaku 2 n'okyogera. Wagula ne poloti n'ogikwa ko musajja n'atagimanya. Endagaano yiyo.
1: Iyo. Obimuwa no musajja alaba.
3: No musajja alaba.
1: Bannange mulimba
0: Omuziki omutekete kwa bulungi. Embozi, ensonge zikwata ku muntu wa bulijjo. Monday to Friday, okuva ku sawe mweyo okumacha kutusa ku sawe nyeza kala samayanzi. Tosubwa Jacobo ne Kabasa. Yenka Daniel Zimu bya mizanyo. Mu program sagala galamite. Oluvanyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulama gw'omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe kone mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe era katukutuuseeko obubaka buno
4: be bajulizi baffe 2-2 abaafa wakati w'ebbanga 1985 ne 1987. Abajulizi ba Uganda 2-2 balangibwa Papa Paulo omukaaga nga 18 Oktoba 1994 e Roma. Kali mu 1989 n'abiteeka mu ngatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 July 1989 atuuka erubaga enkeera nga 1 Agusto n'atuwa n'abepiskoopi mubiri Bishop Baharagate mubiri omugenzi Bishop Magambo mwemuli Bishop Kakubi n'abalala abava mu mawanga amalala nga 1 Agusto ekololo ate nga 2 Agusto 1989 nayimbira ekisambiro kya misa ennamugongo ku Kayanja ye Papa Paulo ow'omukaaga.
0: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.

0: Okay, tukomyewo netiwaka ndowooza kaakati kiriya tusobole okutambula ne faata. Obudde obusigaddeyo, obudde si bungi nnyo obusigaddeyo, tusobole okuba nga tumaliriza. Ate bwe nvaawo Padre Sserumaga agenda kuba ng'era akomawo mu katimba k'ebyemizannyo ayongere okubatwala awo paka ssaawa musanvu muddamu essuubi w'anaaba nga atandika. Njali Sabuli Megidin Peter, eddakiika si nnyingi nnyo, tubulayo eddakiika zizino 11. N'obutikitiki butono nnyo zuzu n'actuali zigenda kubeera na 10 ezibulayo tube nga tumaliriza puloguraamu eno kubanga kusaawa mukaaga bwennyini zembanvuddewo netemwerabira akabinkano ka katikisimu nti twatandise semifinals oba nte ku masimu nga sinagenda faatha mukomyawo ku 0755 4 83 73 ne ku WhatsApp kweri ne 0784 4 93 02 bwemuba mulinakye mwebuuza. Hello. Wanji sebo. Nsanso kuuliza sebo. Owange. Nisebo.
1: Mwanga bwagambe mukutandika.
0: Muntandikwa awo.
1: Nyagara nyiba kugeragara nyiye. Leo wekunaba. Leo wekunaba.
0: Emirembe giba bakulemberedde.
1: Mwanga omukole mwanga giba kachanga bakutse. Somo zigali ku mirembe jawe. Papale wekunaba katu. Omuyito gwa industrial revolution ekiriko amakodi mu Bulaaya ate wakati ne kyali kirungi nnyo munaku ne kirungi ate ne mubaamu n'ebibi
0: kituufu
1: ebitaali birungi ebiri obulamu bw'abantu n'ebitundu mwe bawangaza ate wakati nene papa leo sinaabaana wajjidde
0: nembe gwa AI
1: emingi amakobota nyati enkwata yingi n'enkozesembe ya artificial intelligence
0: iya
1: ekirikirizinine nnyo kale nekuba babatuse batukaho ddoboozi yabwe okulungamya kutambu kipya
0: kituufu
1: omanyi nze nasoma filozofe nekimanya ebyafaayo kaakati ebyafaayo bitunulya filozofe alina filozofe n'atunulya ebyafaayo kati ebyafaayo bitunulya filozofe kukira kyatuuka mu byafaayo abantu bwe batandika okutunuulira ekiwo ng'abakwatiiza abo abakwata puleto ne beebuuza kutya nalwaki ekyongeri
0: esebo
1: ate kakati ne fulozofe naye n'atunuulira ebyafaayo ebyafaayo byeddamu akati tubaliwo paapale wekuna abasatu kati ekyafaayo kyeziyemu kiina paapale wekuna abasatu bannange bingi okuweereza ku lwomukaaga nno tujja kubaa kulekitika oludi kampala
0: mwenza kubeerao
1: oludi kampala
0: pozing mukolaki
1: ye oludi kampala parish
0: fatha musukkulu mu leero bannaye akagamba kange kyabika kamugwako
1: ndamulabyeko
0: naye
1: nanyanga nga bali mukuteekateeka okukubya omaku omanyi kuba ekyo kikulu nnyo ndikira bili abantu abagenda mu kibuga okukola emirimu gyabwe
0: era
1: nate nga batambula ne katonda
0: waabantu
1: balungamya
0: bingi nnyo
1: mwe bali kutuweereza
0: kale sebo naawe weebalire ddala sebo oyo ye abeererawo ddala ate ensonga azimanyi tweyanza nnyo tweyanza ge mwami Yozefu Bukenya. Halo.
2: Halo.
0: Mukulu soko vire radio hiyo.
2: Wewe anakueleza.
0: Nao kuuliza.
2: Unasema jile basi wanu mpali pia mingwe kizenyo. Kwa gala nyo mkama wangu.
0: Nange kwa gala nyo.
2: Ya si manyo mpeleza ye tata.
0: Weba liye dala.
2: Era mkweba za oro kukulizo. Ate ya jefaza wafe amaze netu wakaniye changa
0: na ya kwa mawu wa kwa mawu kugira
2: ili tu kugira
0: yesebo
2: sebo mkama mkuru saya wadudu wa senogu na uresta njeje chukupu
0: ee nova ku obakulisi zayo ndozo chitoge denti nzi siri wa sena nekale father lokumanti afanye chance ka network nekagiramu kati ka muzeko ama

0: Oye, swabari nyogwe na je kumideko, chenda mnyakutunye zenya Radio Sapiencia. Ekiro, ekyona kurwalero, ziri munane zakaita kusawo mukaga, ogwekiro ekyalero. Ngabuli jo, kabira katimba kabya mizanyo, yenze. Pade siruma gombebezi, okubira nga kutambuza, tukenda kubira nga tambla fena, paka wali kusawo musambo ogwekiro. Awono, wenje okubira nga kwasiza Nansera. Edward Lubalukovu aberenga jia ne program damwe subi kutambuze pake irije buna kerira kusaidi yeyo katimba kebye mizanyo x tutambula ni 22 bet gula o account osobolo kubera ngo siwa ni 22 bet atiro berengo wangula kiangunyo kubera ngo gula o account igenda musimu yo wogenda ku internet uja kuteka 22bet.ugi website ya fe eja kubera ngejao kusimu yo gende wali ekigambo register chinyi game juza mbye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba then nyiga mu kigambo register oje kubera nga wiga taku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula atanawe zabiri mweta ndokizi bakubera ngo siba chokana wasiba bera ngo siba nubuvunanyizibwa 22 bet bingi byekulete demo off season ne jitugenze tugena mu World Cup etanikanga 11 omwezi ogujja byonna byonna byonna byoweta go kubera ngo tegera emipira giweta go kubera ngo siba no kubera ngo wangula kasento ina kubera ngo utambula ni 22 bet buli kimu ne kibiranga chikutambulira abasibala even play twali mpira kugenda kunonya ku 22 bet gukubule bano bansiba makona byono genda kubera ngo bisibako abasiba kubatebi na uja kubera ngo bebira mpola mpola na buli yenna asiba ni 22 bet virtual games woboze taga kweziri ate zigabira dala akasente nolwekyo siba ni 22 bet oberengo wangula bobo siba kasitobera ngo siba navunanyizwa atanaweza abiri mwetano toina kubera ngo siba kusaidia omwana asoma ne obo weza abiri mwetano oino kita hey bano wetuli wano waba beni yuke omwana asoma ino kubera ngo kita no gamba ah soko osome omalize misomo uliokotandika okubera ngo siba ku mipira abageze ku 22 bet nembera nga musiba wali mugwangere ya Republic of Ireland team ya Derry City bakoza amalia ga 0-0 ne Shobon then 20 United ekubidwa ko ku City egole bade mu kubwerere team ya Bohemians ekubidwa team ya Shamrock Rovers goals bade biri ku em Bohemians bamukubi mugwangere ya Scotland mu playoff St Mirren ekubye Patrick Thistle, a goal eba demu kubwerele. St. Mary neberangi wangu dompira. Ha. Nugula baka kinda wangu baddeko ogwe Scotland yogu. Gwe demu zero. Saraveju, walimu gwangiri ya Bosnia ya Herzegovina. E wangu dompira wake goal emu kubwerele. Ha. Lelonga anda nyingi. Tetuwanga betuwa zebi yebiu. Mugwangiri ya Sweden. Elfborg. Ekoze mwemu ku Haken then Gothenburg na yone kule mwemu kumajamberi nge mwita hey gwe de mwemu nyoko ping wangu dompire goals badebili kubwerere gwe genze Sweden no birango sipa kumipira side yeyo pira lero anda ziba de nyingi lero anda ziba de nyingi katichite gezo kusinzira emipira jaliro nga bwejitambudde okusinzira emipira jaliro nga bwejitambudde tuli ku muzuri kuli city zettadde ekiro kya lero kubanga abamu ku bakigatto bange bagambye ombebezi tusooke tukyuse ku lutambi abasajja kaakati waliwo abatandise okukwatamu ku break bagirinya nnyo waliwo abatandise okulinya nnyo break mwanyo mugamba, to jiri nyanyo break, waliwa batani so jiri nyanyo. Chivovola ba. zirili genene zisinga weza wanzi kidua. Abasaji ya batani soku linya kubreji. Katifaba ina wachigato wa fababira batu wa info. Chigata gamba. Ombebezi. Bagambe temulinya nyo breji. Temulinya nyo breji. Jite. Hey, kale. Kakati nga tunaba kupera nga tugenda wala kubanga bingi betugenda kupera nga tuitam akawunge ekiro ekyo nakolwa lero ku Manchester United wali ya mauli agaliyo Sesko ayagala kupera nga posting omutenesi wa timu yegwanga lya tenesi wa timu yegwanga lya Slovenia okupera nga mutwala mu mipira gibagenda kupera nga bazanya mwe gyomukwano jukira ku United abadai no buvune kakati awali wakati tugenda kubira nga tuita ompula mpula nebira labyo nanga ibitambula tugenda kubira nga tubiitam tulabye mbiranga byegenda kubira nga itambula kati mutojiri nyanyo bridge jite anda zitandiso okujja wano tugenda kukyusa olutambi goe nampuliriza sebo banyabo gwauliza radio sapiensi sawa zino wano tugenda kubira nga tukyusa olutambi okutandika n'ekiro ky'onako lero lere kiro buliwa badambuza wano ye abaddaani bamuyita Patrick ali UAE angambye omubebezi lero ng'otaddeyo lisiiti bbiri zokka nfuna zonna nnina ensonga lwaki ntaddeyo bbiri zokka nnina ensonga lwaki lero ntaddeyo bbiri zokka ngenda kuteekayo endala kakati wano wetugenze wa bwongo wakubala abawuliranga tokisobola mwawukane ku mugendo mwebake ogamba ombebezi tujja kuda mu kusiba season ejja kati abo be banafu bana abaana abali gumite ng'ombebezi abakozi ba sente kubanga eno off season target yange mu off season yeno ngetaga miliyoni 5 kati nawe setting a target yo nze netaga milioni 15 mwene off season. Bwe nafuna ekikumi tewali tabu. Nenze target yange ya milioni 15 mu mwezi gumu na ekitundu netaga milioni 15. Au ngende iwafe mu buddu. Nyongere ku eka zenina. Kati era abanafu bo butafuna sente abera onagamba mbu season yawedde zija kudamu kusiba season ejja. Bebo mubarikeyo. Abo mbarikeyo. Gwayagala okukola sente. Kasitobera ng'osibana buvunaanyizibwa. Gweza 2.5 n'okudaggulu. Bwe kiba nti target y'omubebezi ya bukadde 15. Ate kye kitono naye nga n'ekikumi kiraba nga kisobola okulingiza. Okusinza ku nsiba yange. Kubanga gye mbawa gye nsiba. Bwe kiba nti target yange nga taddemu akemfisi k'omubebezi ya bukadde 15. Mu off season mwezi nga gumu kitundu tudeyo mu league kati nawe setting a target you banayi tuzukuke tubere nga tusettinga ku target zuke tusettinga ku target sobola kubera ngo bako kyokola at least guno mwaka gina emyezi omukaga isigadde ko nawe obeko ne kyokola gina emyezi omukaga isigadde ku mwaka guno obereko ne kyokola jiduka kakati kyoba okola soko okwataka emfisi kakapito kwoyina okasetinge bulungi buliwo olyanga ombebeza gamenti munywanyi yita wano wetuba tuyita wano mu off season neriisa nkuuli off season yewedde Ben Yuke yagulira ploti eye munyonyo nagamba ombebezi yedde ndi mukulya sente enzungu emunyonyo nungi tugenze okumalako season ngali nkusitula bizimbe bye nga ebitambula kati nawe awuliriza ombebezi ng'erongoberera bulungi njagala tutambule ffenna mu off season eno taddeyo lisiiti bbiri njagala ogende ku kodi obeere ng'ozifuna genda ku 10-2-bet obeere ng'ozisiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe za 2.5 okiziba kubeera ng'ozisiba lisiiti ezebbiri zentaddeyo kuliko alebadi ntaddeyo omupiira gumu gwa alebadi ne nteekayo n'ekibimba lisiti ndala ngenda kubira nga nzitekayo njagala tusoke tu concentrate nga kwezo lisiti ekibimba wiki ewedde twali ekibimba emirundi ebiri wike wede twali ekibimba emirundi ebiri. Umanchi waito kulia ekibimba emirundi ebiri nga kirimu odinkaga n'okudaaguru. Kati nyina ekibimba kyentadde ku doketi njagala buli awulizo mbebezi ezo lisiti biri nga wezitaddeyo zikwati n'obuvunaanyizibwa. Ntaddeyo alebadi guli omupiira gumu. Ntaddeyo n'ekibimba omupiira gumu. Ekibimba kyo odi yaki eri gumite eri odi 15. Ekibimba kikola odi 15. Njagala gwe na mpulizo gende ku kodi eberengo ofuna empira ejo. Ekibimba kikola odi 15. Genda wali kutentu beti oberengo siba. Bobo siba siba na uvunanyiziba. Atena wezi abiri mwetanto kiziba kuberengo siba. Ojia kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Nyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Bobo siba siba na uvunanyiziba. Atana wezi habiri mweta ndokiziwa kuwe rango siwa. Njagala tusoka tukonsentri nge kuli siti yezo biri zenta de kudoketi. Wike wede tuwali ya bibimba bibiri. Manchiba ito kulia bibimba bibiri muwike emu. Katigwe genda kukodi oberengo jaya echi bimba chenta deo. Genda kutuentu beti oberengo siwa. Chino chikola odi 15. Ateyo odi 15 buli wenjile ta kuchibimba anga odi intono nyo. Emikisaji okulia jiba miji. Lumba kukodi oberengo fune mpire jogena 22 beti oberengo siba. Bobo siba siba na buvunanyi siba. Atana wezi habiri mweta ntokizi wa kuwe rango siba. Kusita, bibiri kuina msambu. Sita, bisatu mwenye hashi. Wobo itao. Oja kunyiga sita, bibiri kuina msambu. Sita, bisatu mwenye hashi. Tubebere. Jayo kati. Genda kutentu beti. Oberengo bebera. Gambi ya chibimba. Wiki wede tuwa chiri ya mirundi yebili. Neno wiki. Tisobolo kuda mune tumukua tevi bimba viviri. Nga bitu wa send. Tisobolo kuda mune tumukua tevi bimba viviri. Nga bitu wa send. Njagala obebere. Kastobe rango siva na vunanyi ziva. Ngoeza vili mwete ano kudagulu. Tuberenga tutampura. Kodi ya lista, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Wobo itao, oja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Ndade oli siti biri, uluwa na wadambu zombebe za te oni ya lenga sijiraba, ndade oli siti biri, soko ofunezo. Ilaze netago kupira nga tutambula nazo. Alibadi guli mpira gumu. Echibimba chikola odi 15 mpira gumu. Kuchiri kudoketi. Genda kutuentu beti oberengo chifuna. Ochisemwa wa kemfisi. Bobo siwa siwa na buvunanyi siwa. Atana wezi habiri mwetanto kizu wa kupira ngo siwa njiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Tujeyo kati. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Hey. Agamba da simba luna diezana. Wewele kupena ngoliza Radio Sapiencia. Simba luna diezana ngambi. Umbebezi. Echama zimaka akati ketubele gumite nezine birie. Gwe gendo jeyo. Alebadi gendo jeyo echibimba. Genda kutuentu beti oberengo siba. Bobo siba siba na buvunanyi siba. Atana weza habiri mweta ntokizi wa kubere ango siba. Tuberenga tambula. Tujeyo kati. Tujeyo kati. Kasto guwake mfisi kuhina kubote kamu. Tuberenga tubebera mpura kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. By the way, waliwo yansi indikide wano message kanjino nyo wano. Waliwo mwana ansi indikide message yakosa akasente mu mipira eja gaddeo campaign. Waliwo mwana nsindikide message wano. Eyakoze akasente mipire eja gaddeo campaign. Ebimu kubiyinza okulaga nti bw'oba otambula n'omubebezi ti mwana aliwa. Message eriwa wano. Mwana ajimpe wano. Waliwo omwana eyansindikidde message kenginoonye kubanga message nyingi. Nga aina trick gye yakoze mu mipiira gyaggaddewo kampeni nabeera nga alya ssente. Nabeera nga alya ssente. Ate nno yasibye mu gya Premier League naye ngambye egimu yabadde agoberera nze. Message yeegala kubula. Omwana anoonya olupapula lwange wano. Aha. Waliwo omu ku benna akafuna abagoberera omubebezi era bawuliza Radio Sapiensia yakubye obukadde 18. Yakubye obukadde 18 mu mipiira egyagaddewo kampeni egya Premier League. Milioni 18 ze yakubye. Kati ebimu ku byasinze okusimbako essira kubanga nabagamba nnyo nti omupiira gwa Man U ne Brighton mugwegendereze. Brighton yabadde yagala kubeera ng'egenda mu bifo bya Bulaaya. Manchester United nga terina kyebanja. Nga yo ekijja kye kijja. Kati ono omwana yagenze n'awa Man U win. Manyi wali ku 22 bet ogwo omupiira gwabaddemu. Gwabaddemu odi 3.5. Manchester United okubeera nga wangula omupiira ng'ekuba ttiimu ya Brighton yamukubye 3 bwereere. Gaba omwana yakubye obukadde n'obukadde mu mipiira egy'ekkumi egyazannya egya Premier League. Najja n'agamba Burnley teyina kyeyeetaaga ne Wolves baddayo agoma liri gwaweddemu emu. Nagenda ku timu ya Arsenal nga esamba Crystal Palace nagwa over. Jukira Arsenal ebadde tekola nnyo over. Kati eyo over yabaddemu akasente n'akwata over. Najja n'akwata Fulham okubeera nga kuba timu ya Newcastle. Manyi Newcastle yayenjebuka. Newcastle yayenjebuka tekyali oli Newcastle w'emabega. N'akwata amaliri ga Brentford. Endo kweje mpire kumi ya sivyo kuna mpira munaana. Na kuata maliriga Brentford. Na yekira Manchester City na gambo yotechi aina subi. Bajja mkuba muramba. Aston Villa ni mkuba igol za debiri kwa emu. Then naja. Jukira Bournemouth. Ebadde fuse kana kali wo mkuba abantu na mkuata maliri. Katina. Kati mpira ogwa muwadde sente ogwa sembye ogwa baddomu zibebadde wini ya Sunderland okwirange kuba club ya Chelsea. Kati yeso nyejiri ebiri ejade mu olutalo lw'okuddayo mukwadde mpira gwa timu ya West Ham then ogwa Tottenham Hotspur. Lisiti ya jinsiri kidono ya kubya akajja angambi akaleta alese bajaji 3. Angambi ombebezi ndese bajaji 3. Omanyimba gamba nnyo bobono wangula sente. Wawo bo ina ekiruubirirwa oyina okubeera ne targeti tuyina kutiitiira. Muna business asinga taking a risk. Kati ono omwana yateking a risk ku mipiira 8 egya Premier League n'alya sente milioni 18. Angambye afunyeko bajaji 3. Yekyeswa Godfrey. Enakasajja. Era nga byombebeze okumanya bye nkugamba bituufu enkya jangu. Era nvaawo leeti neebakemukko katono noonye empira gy'abasajja. Naye nakasajja awo abasula entinda wenzira wali ku mbuzi gayaza kasangati manyangwa ye kagundi kyawo akaddako kubanga bwove gayaza. Bova kumbuzi, kumbuzi baita huku mkaka kumusamu. Then noda, ekasangati. Uruwe kasangati nudawali mkajia kushundike gayaza. uruve gayaza aundo za manyangwa itaku niwe bweve manyangwa aluwao awalala baita obati yao rinya rinvude mutwe then uruva ungo genda paka nakasajja wali ono mwana yali descend kati angambi ombebez nguze bajaji zange satu jangu nga tu celebrating ngoberewo sawa zangamba sawa mukaga ogwe misana ombebezi ateba kapaka kumacha oliwe sawa za yamu ewa nize na bagamba musawa biri munya ne bakamwe sawa biri kati bwemba wano mbanyi nokebere mipira jabasajja oliwe mpira jendese ku ulinzi jengendo kubira nga teka ku kodi nga mazo confirminga kati ogendo okweba kazibera zingide kumpi sawa 10 nemu oliwe yangamba ne ombebezi weba kadi kuminemu ngogamba kolye ku ewa kati ate 12 obo ino kuzuku ero demu wete gerezi okebere bachigato boba inzo kupira nga basude yunga tomanyi kati ono wesa omukaga obo buda ate mbera bize nyo ayina kasajja mana ya kubio mkade 18 ngabala Premier League yeka kari ntadeyo akatambula sorry ntadeyo ekibimba kienda kupira nga chizanya ntadeyo alibadi yagenda kubira ngezenya kumacha wali oli city bili zoka njagala ugende kukodyo verengo jaye mipira ejo mwana wenda kasajja abadde changabyo mbebezo obacho obache tagisa kijangu wali kiki tagisa just mbebezi bwatu bwabira ii mbera bizemu nange ngo mtu omulala ne tujja kubira nga tuchikwasaganya mpola genda kukodyo verengo ofuna akatambula kentadeyo gendo berengo funa alibadi jenta deo gina kutuwe ntubeti o berengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana wisa vili mwe tanto kizu wa kubere angu siba oje kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ono wana wina kasa janga ambye ombebez banja bakulinze wano tuagala tu celebrate inge zino bajaji zenare senga uri naina kuzini nyamati tukula amanyo banji watu isemu weekendi na he kari walia ntindo kuvao paka nakasajja tuja chikuwa saganya manyangwa liwa itao nakweru aha kati bova kumbuzi nodake kasangati bove kasangati walio gayaza wave gayaza nodako manyangwa theni wove manyangwa nodako na kweru kekatundu kembadi nunya mazene kategira kati oluve na kweru kati awu dako wumbuza abuza paka kutuka manyangwa niyo oluke baita na kweru awu ngovude e manyangwa nodako na kweru aha mwana wuno ata wana mwe wole kupira nga muliza radio sapiense abana bagoberera umwana ngambye mwebezi wakati wa manyangwa ove manyangwa dako na kweru aha wewu udako na kweru chitufu bubutundu mbumanyi bugubiri ya mpola ila ntambula nabu kari njala gina mkumula muko gendo berengo funa echibimba chombebez wike wede echibimba chatu wa sente mirundi ebiri gendo berengo funa alibadi yombebez paki jesendala zigenda kubira nga zirumbayo ebye bisoseyo duwe nyobude oberengo genda wali kutuwe ntubeti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana wese abiri mweta ntokizi wa kubira ngo siba oja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash yudaye na kweru gambotia ya ngambia chifa ngambia ombebezi bove manyango dako na kweru aha gaya za road ya ongo branches zenga toze rika hapa nyoro eyo yo nanta ambla yombimanyi evi tundu vieyo jayo echibimba chombebezi chikola odima 15 jayo gendo berengo funa alibadi yombebezi genda kutentu beti yoberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana weza abiri mweta ntokizi wa kuverango siba nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo itao oja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na buvunanyi siba atana weza abiri mweta ntokizi wa kuverango siba Sebondo, abana babira ku mwana ngambi wana oluve manyango dako na kwero. Ii, kati ya wali wa akatundu akadako wakati wana kwero. Ne manyangwa oluva wakati wana kwero na kasajja. Wali wa wakiri ya mkawomva ako. Era njafuna na ngamba. Manyi na gambo mbebezi abana babira kunga babibira. Kali, ababibede tubebere kukodi ya sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Echibimba kwe chiri. Thene are badi kweri. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atanawe sabiri mwetantu kizu wa kupira angu siba. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Wobo itau. Nyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Katupe kumbu waka puno. Thene nje. Tulabe. Ebiri ku sesku mbere tabuse.
1: Nyimu teri kwayo, teri kuzikiza. Wenyegine mu Virtual Sports za 22bet. Usigarengo njumilebi ya miza nyo. Awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisacho ne Virtual Sports za 22bet. Nyumiru wa Crash Games, Over Casino, ne Slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulebe ilio wongo. Betting anogwe gendeleza. Wabamiaka habili muetano. No kute wakulu. Alo, get.
2: Fetching the munyaka to nyisenya fama.

ekitiibwa kideri Yesu kubanga ye mulungi atuwadde ebirungi bingi yebasibwe Mukama atajulukuka.